0: Nagpatuloy ang mga tunog hanggang sa hapon ng October 3 bago tuluyang bumigay ang lupa kinabukasan. Apektado rin ang litsunan ng pamilya na isa sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ayon pa kay Turla na umaasa sila sa tulong ng lokal na pamahalaan. Sa kabila nito, noong October 7, nakipag-ugnayan naman sa pamilya ang Candaba Municipal Government kaugnay ng assistance. Samantala, sinabi ni Michael Sago, acting Municipal Administrator at opisyal ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, na agad nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng munisipyo matapos i-report ang insidente. Isinailalim naman sa safety cordon ng lugar habang magsasagawa naman ng joint inspection ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Municipal Engineering Office upang matukoy ang lawak ng pinsala. Ayon kay Sagum, nakipag-ugnayan ng Municipal Engineering Office sa dating kontraktor ng flood control project. Nangako umano ang kontraktor na aayusin ang nasirang bahagi nang walang gastos sa pamahalaan at tutulong sa mga residenteng naapektuhan. Batay sa paunang assessment, nasa loob ng river easement ang mga bahay. Sinabi rin ni Sagum na kinilala ang mga residenteng nakausap ng munisipyo na wala silang property title sa lugar. Patuloy ang paalala ng MDRMO na iwasang magtayo ng mga istruktura sa mga pampang ng ilog dahil sa panganib nito. Hihingi ang Department of Interior and Local Government o DILG ng Interpol Red Notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, makikipag-ugnayan ang ahensya sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC para matukoy ang kinaroroonan ni Leviste at mapadali ang kanyang pag-aresto. Naniniwala ang mga otoridad na sa Germany si Leviste. Sa kabila nito, ayon pa kay Remulla, ay isusumite ng DILG ang kahilingan para sa red notice sa PCTC. Naglabas ang warrant of arrest ng Makati Regional Trial Court Branch 235 laban kay Leviste noong October 5, kaugnay ng umano'y paglabag sa Section 25 ng Public Service Act. Itinakda ng korte sa 72,000 pesos ang kanyang piyansa. Inimok naman ni Remulla si Leviste na umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, hiwalay ang kaso ni Leviste sa mga alegasyong kinasasangkutan ni na dating Marinduque Representative Lord Alan Velasco at ng kanyang asawa. Nauna nang hinimok ni Remulla ang mag-asawang Velasco na bumalik sa bansa at harapin ng mga katanungan kaugnay ng alegasyon sa umano'y paghahatid ng pera. Inimbitahan din sila ng National Bureau of Investigation o NBI upang linawin ang mga naturang alegasyon. Oras sa buong Pilipinas, 8:07 ng umaga. Oh, maganda umaga ho sa mga naghihintay sa song challenge. Mukhang malabo today ah. Ang tulog kayo ngayon ah. O kaya marami na kayong ginagawa wala eh. Hindi pa pumapalo sa kota eh. Paano tayo magsasong challenge? Pipito lang. Oh, meron kayo siguro. I will give you 1 minute. 1 minute left. Bago tayo magdesisyon kung tayo magsasong challenge today. Ang kota ninyo, uulitin ko ha, 50 ha, 50 live viewers ha. Not a 5 for my money. Bago tayo mag-song challenge at i-comment nyo nga ang song challenge nyo kung meron man. Hello kay 5516, good morning. Kay 3345, kay Milagro Soriano Paho. At sa mga TNVS drivers po natin na nag-request on Dying Inside from Nino the Poging Transporter, good morning. Yeah. Naalala ba ninyo nung sinasabi ko sa inyo na ako'y inaantok at low energy? Yun na yung umpisa ng sinasabi ko na I was about to get sick. Kaya nga kahapon na ako'y nag-absent, natuluyan na huwag ko kahapon. Anong isang araw pala? Actually kahapon, medyo recovery phase na ako kahapon. Ano, buti na lang agad tayong nakarecover. Pero yun na nga, noong Tuesday, ayan, yari. Hindi talaga naiwasan, ano? Yari talaga tayo. Hello kay Rosemarie. Sweet. Happy birthday daw kay Mrs. Raquel Gamboa. Shout out din daw kay Doc Lesler So at sa kids niya na si Sia, Selena at Felix. Good morning. I was hanging by kay Madam Rus. Good morning. Well, I was once like you, I like to do. Russ pala. Maganda umaga po sa inyo sa buong Saw family. Wow. Pa-request daw ng Dying Inside. Hello din kay sabi ni Tita Ray. Lookalike mo yung bata sa Tingin na ako makapagbagit ng brand, ha? Hello kay Olivia De Leon Villapana. Good morning. Kay Georgina Lumaban Ramos. Manood ka daw muna para makakita. Ito minsan ko mapanood daw niya. Hello kay Trevor Serie. Good morning. Hola na, 8:09 na. Lampas na tayo sa oras, ha? At saka kailangan kong ipahinga yung aking... pinipilit ko lang aking lalamunan ngayon. Recovery phase pa tayo. Tingnan natin tomorrow, okay? 8:10 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Babalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.
2: Bas ng bansa, ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fast.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Abod ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this.
5: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
3: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong agyo.
7: Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Malaming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan. Up! Up! Pampanga! Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at gagarantiya sa ating pag-unlan. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
20: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
21: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilabian.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: It's 8:30 a.m.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Uninab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Kaisa sa musikal Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Tayo na.

0: EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-vibes, di ba may mga bagay na hindi mo basta pinapalitan, lalo na kung okay naman na. Ganon din sa gamot na matagal mo nang iniinom. Kapag hiyang ka na at trusted mo na, mas mahirap basta-basta magpalit. Kapag sasalikong panulo, aliko manwala, kareng sobrang mura. O bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin ing Right Med. Uling iniin talagang pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Rereseta na naman ng doktor ko. Walidad na naman kasi, kapantene ni makamalatatak pero agyu agyang aldo aldo ming inuman. Anya nung panuloy pisasabyan, e kumagad wang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta Right Med, if symptoms persist, consult your doctor.
2: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tuktugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
3: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
5: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabit tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meggabit, komentaryo at balita.
6: Sa wakas,
7: mayayari na ining food trip mo.
8: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
7: Alang sakit-sakit.
9: I can do this.
10: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
8: Nako naman. Ang tuna in return of the comeback.
9: Sabay-sabay pa.
8: Kaya mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.
9: May binat.
8: Ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening.
9: Ating karing
8: discarte.
11: Rexidol Forte.
8: Kaya pa. Meng.
9: Agyong agyo.
12: Rexidol Forte.
9: Mas bilis banat kaya sa kek-apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo. Makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan, sabi-sabi, mag-uusap.

natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Sala Salita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig Fund, solid kabon!
12: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
13: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
14: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60, dekada 70, hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
15: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

0: Something like that. Gets mo ba?
1: Tama.
0: It's,
1: tama.
0: It's like parang nabalik tayo sa olden times na sinusunog.
1: Witch hunt.
0: Diba? O parang witch hunt ang dating eh. Diba? Nakakalungkot yun eh. Sige. Anyway, next program.
1: Brunch Takes!
0: Antabayan si DJ Benjamin. Susunod na dahil dyan. Ako ho'y magpapaalam na. This has been KG Boy. Sa'yo po.

niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako.

0: It's 9:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
4: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now to Super Seat Fest.

비행기 몸도 날 즐기는 거야.

0: It is now 9:30 a.m.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
10: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
10: Mag-Enervon Z Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meg David tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Meg David, komentaryo at balita.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community. Like giving free surgery.
10: Hello. Ay.
9: GVAM service motto of naglilingkod sa bayan.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, nagliling.
16: Sa wakas,
17: mayayari na ining food trip mo.
18: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
17: Alang sakit-sakit.
19: I can do this. Ako ni Agyong kawan nita.
18: Nako naman.
20: Ang tuna, in return of the comeback.
18: Sabay-sabay pa.
20: Kaya, mas marok.
18: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo,
20: at katawan.
18: May binat,
20: ampong miyabe, abeng sakit,
18: at inyang discarte ngening.
20: Ating karing,
18: discarte.
21: Rexidol Forte.
18: Kaya pa,
20: meng?
18: Agyong-agyo.
22: Rexidol Forte.
23: Mas bilis banat kaysa kayang apat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
28: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
29: Tang Meggabi, komentaryo at balita.
30: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Muli po, araw ng Thursday. At muli na naman tayong magkakasama-sama. Magandang umaga, Central Luzon, Kabulalawigan ng Pampanga, Visayas, Mindanao. Tapos na. Umalis na raw po itong Siabagat. Kaya malayang-malayang nakakapagpatayo o nakapagpapatuyo ng damit yung mga may labahan. Magandang umaga, Central Luzon, Pampanga, lungsod ng Angeles, lungsod ng San Fernando, at lungsod ng Mabalacat. Kumusta po? Kumusta? Nandiyan pa ba yung mga transport strike? Hindi naman ako kasi ubra na wala nang pumasada. Oh. Yung mga pumapasada at ayaw o hindi man ayaw, pero napipilitan po silang pumasada, alam mo ho natin, sa hirap ng buhay ngayon, kinakailangan mayroon tayong makayod. Yung iba, kayod nga ng kayod, wala pa rin eh. Ay, buhay ng Pilipino. Talagang hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Pagkatapos ng mga kalamidad, ito, todo pahirap naman yung mga nangyayaring gusot sa iba't ibang mga lugar sa mundo, particular na dyan sa Middle East, na siyang nagiging dahilan o ginagawang dahilan ng mga duwapang, swapang sa pakinabang. Di ba? Walang kabusugan eh. Marami yung nagtatanong bakit daw walang magawa o walang ginagawa ang gobyerno dito sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga petroleum products. Eh talaga hong walang magagawa. Lalo na tayo pong mga Pilipino, ang ating bansa ay kasama sa mga na-colonize ng mga Western aggressor na sinasabi. For more than 400 years, ang Espanya ay nangobyerno o sumakop sa bansa natin dito sa Pinas, sa perlas ng silangan. Hanggang sa nakialam, pakialam meron ang Amerika eh. Nakialam ang Amerika, pumasok po dito at nakipag-negotiate sa bansang Espanya na magbabayad ng 20 milyon dolyar para umalis sila dito sa Pilipinas at hindi na sila magkagera o hindi na sila maglalaban. Eh, pumayag naman po ang bansang Espanya. Kaya ang kwento ng ating bansa, una sinakop tayo, before pa ng mga Kastila, meron ng mga ibang bansang pumupunta rito. Andiyan na ho yung mga Indonesian, Phoenicians, at iba't iba pang mga bansa. Pero hindi ho sinakop kagaya ng ginawa ng Espanya na ginamit si Ferdinand Magellan, isang Portuguese sailor, na nanguna kasama si Villalobos. Yan ang mga Philippine history. Wala na po tayo kasing nakikita ang Philippine history book eh. Para mahalala natin kung ano yung mga pangyayari. Well, mapapahaba tayo dyan. Ang issue dyan talaga hong gawa ng mga elitista itong paghihirap natin ngayon sa mundo. Bakit po nasabi yung gawa ng mga elitista? Yung
bansa pong Amerika eh talagang hindi maunawahan kahit mismo ng mga Amerikano. Bakit sila sunod-sunuran sa bansang Israel?

may kakailayan sa Kongreso at Senado. Kaya kahit na illegal yung ginawang pakikipagyera ng Amerika sa Iran, eh, suportado pa rin. Billions of dollars yung nilunustay sa gyerang yan na mula sa taxpayer ng mga Amerikano. Marami nang namulat yan. Maraming mga mambabatas sa Kongreso, maging sa Senado, partikular na si Senator Sanders, na talagang kontrang-kontra dito sa pinagdagawa ng presidente ng Amerika na pakikipaggiyera sa Iran na lumitaw lang sa resulta, eh talagang talo. Maging sa propaganda, talo ang Amerika. Wala sumusuporte. Kahit mga Amerikano, hindi sumusuportahan yung giyera. Diba isipin mong mayigit sa 168 to be exact yata, na mga school children, na mga mag-aral, elementarya, na binomba, ha? Binomba ng magka-aliadong Amerika at Israel. Wala akong kumukonsente ron. Itinatakwil. Galit na galit ang maraming mga bansa. Kung kaya't naging unpopular ang Amerika dahil sa pinagagawa nitong si Donald Trump. At dito sa atin, nadadamay tayo. Nadadamay tayo dito. Alam natin yung base treaty, ibinasura na yan eh. Nung payatang panahon ni Presidente Erap Estrada. Ha? At nitong administrasyon ngayon, ha? Maging nung panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nagano na eh. Kumalas na sa pakikipag-alyansa sa Amerika at nagbigay ng mga statement na ang Pilipinas ay meron ng malayang pakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Hindi na particular sa Estados Unidos. Dahil sa pakikialam ho nitong Amerika, dahil sa wala tayong magawa, mayroon nga tayong napalimbag na mga libro na sinasabing meron tayong mga meron hong Philippines Declaration of Independence noong 1935. Pero sa dating ho totoo bang independente na tayo? Hindi na tayo pinakikialaman ng Amerika? Hindi na tayo pinakikialaman sa politika, ekonomiya? Andiyan pa rin ho eh. Yung tinutumbok natin ito, dahil nga ho dito sa pagtaas ng presyo ng mga petroleum product, maraming mga oil companies dito sa bansa, eh pag-aari ng mga Amerikano, British, mga tinatawag ho nilang sa kasaysayan, sa matandang kasaysayan, ito yung mga Western aggressor. At hindi natin alam kung tayo ho ba talagang walang pakialam, wala tayong paki kahit anong mangyari at kahit anong gawin sa bansa natin nitong mga sakim sa pakinabang. Isipin ninyo, bakit ganun? Bakit ganun tayong, bakit nagkaganito ang mentalidad natin mga Pilipino? Bakit halos araw-araw sabihin na natin every week nagbabago ang presyo ng mga oil products, ha? Nandiyan na magtaas ng humigit kumulang sa 10 piso, ha? Big time price hike na tinatawag. At ang nakakarindi pa ho rito, bakit ang mga departamento ng gobyerno nilikha ng Kongreso, ng Senado, inaprubahan ng Pangulo yung Department of Energy, pero bakit sa halip na itong departamento nito
Saan ba talaga, ano ba talaga ang purpose? Ano ba talaga ang pakay? Bakit nilikha itong oil o itong energy, Department of Energy? Ha? Napakahirap po kasi sa ating mga Pilipino. Wala tayong ano eh, walang total disclosure sa mga ganitong nililikha na mga batas. Ha? Dapat sana bawat Pilipino mag-aaral, kasama yan sa mga curriculum na pag-aaralan ng mga

Tuloy-tuloy lang po tayo. Yung pinag-uusapan natin ang pinaka ugat ng pagtaas paghihirap ng mga tao sa mundo. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, sa buong mundo ho. Ang ugat ng paghihirap natin yung langis pagka nagkahirapan sa pagkuha, pagbili ng langis ng iba't ibang mga bansa. Eh, laging itinuturo doon ho sa Middle East. Bakit? Hindi ba supplier ang Venezuela? Hindi ba supplier ang Russia? Ha? At iba pang mga bansa?

Kakaroon lang tayo ng konting technicality. Pamakailan, meron pong na-post at yun naman ay talagang legit. Hindi ho scam o whatever na ano bang tawag dito? Hindi naman ho peke na balita dahil itong si Balbuena, isang transport leader na dumalo sa isang public hearing sa Kongreso at sinasabi ho sa mga nasabing hearing, ang kinukonsumo nating oil products ay hindi ho nagmumula sa Middle East o sa Strait of Hormuz, hindi dumadaan doon. Eh bakit sa mga nakalipas na mga buwan, lagi na lang hong idinadaylan nitong mga sinasabi ko nga, hindi ko alam kung ito ba'y nagseserbisyo sa mga sabayan natin o sa mga Pilipino, itong mga head ng mga departamentong ito, itong si Garin, ha, ng Department of Energy, sila ho ang nagsasabi kung kailan itataas at kung magkano ang itataas. Bakit ganun? Bakit hindi mismo yung mga kumpanya ng langis ang silang magsalita at imo-monitor nitong departamentong ito? Kapag nagtaas sila na hindi naman dapat na magtaas, kinakailangan kumilos ang Department of Energy. Hindi na kailangan yung ano, hindi na kailangan yung magrarally pa yung mga transport group dahil dito sa mga pagtataas ng mga presyo. Ang dating ho, talagang inutil ang gobyerno natin eh. Di ba inutil? Bakit natin nasabing inutil? Eh, hindi naman pala nagmumula sa... O hindi naman dumadaan itong mga barkong may daladalang mga langis na pinapurchase ng Pilipinas dyan sa Strait of Hormuz. Ang langis na kinumunsum naman natin... Wala tayong update kung magpagang sa panahon ito, oras na ito, nandyan pa rin sa South Pacific nang gagaling ang ating mga oil products na kinukonsumo natin. Kung galing lang dito sa South Pacific, eh, bakit ito dinadahilan mismo? Kaya ito yung dapat na tingnan ng Kongreso at Senado eh. Dapat imbestigahan ito. Alam niyo kung talagang nagtatrabaho, nagseserbisyo yung mga nasa gobyerno natin, ha? Eh kinakailangan ho tignan yung dapat tignan. Totoo ba?

maraming mga nadismaya sa mga Pilipino. Marami ho talaga. Ako lang eh, nadismaya eh. Talagang nung una pa lang na umentra sa larangan ng politika, itong si BBM, ha? Wala pang kampanya noon. Eh, suportado natin sapagkat ang buong pag-aakala ho natin, yung diskarte ng kanyang ama, eh maaaring manahin nitong anak. Iba yung diskarte ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Eh. Pero noon hong mga panahon na talagang papalapit na ang eleksyon, more or less 2 years, eh talaga hong nakita na natin yung paglantad na pagtakbo nitong si BBM. Hanggang sa sumapit nga ho yung eleksyon at nakakuha siya ng maraming mga siguro sa nagsawa na rin, nahumay na rin ang mga Pilipino sa pagbatikos sa mga Marcos. Eh, wala naman pong naipapakita mga preba maging yung mga ill-gotten wealth. Ngayon, nalaman na natin, ano na yan, dismiss na yung mga kaso sa Sandigan Bayan. So, biglang naging popular. Naging popular ho itong si PBBM. At yung mga inasam na mga Pilipino na yung naiwang mga yaman ng kanyang ama galing sa iba't ibang mga bansa sa Europa at Asia, yung mga kinulimbat o yung hindi naman siguro maaaring ganun, maaaring sabihin natin na kinulimbat na mga ginto sa Europe ni Adolf Hitler at saka nitong si Yamashita ng Japan, eh pinalad ho na dito sa bansa natin dalhin. At yung melting plant na ginawa nila dyan ho sa Clark Air Base, hindi nasaklaw, hindi nasakop siguro ng lupa ng Clark Air Base, pero dyan ho alam ng mga marami nating mga katutubo dyan sa Clark Air Base. At ang ano pong yan, ang yaman na yan, eh marami ang naniniwala, lalo na yung mga bansang kinunan ng mga ginto, ng Germany at Japan dito sa Southeast Asia, sa Europe, umasam na makiklaim nila, mariklaim nila yung gintong inagaw during ng panahon na yon na before and World War II, dito sa buong mundo. At ang yaman na yan ay tinatayang yung mga na-isave ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, eh naniniwala ho ang mga eksperto mahigit sa 1 million, 1.3 to be exact. May na-post na ganyan eh. Hindi natin alam, walang kompirmado. Pero malaki ho yan. Kahit na marami na yung mga nakadiskubre, mayroon ng Golden Buddha na sinasabi, na-save ho yan sa iba't ibang mga bansa, particular niya dyan sa Switzerland, sa iba't ibang mga bansa, Germany, halos sa buong mundo, doon sa laki ng volume ng ginto. Isipin mo, kung totoo yun, 1.3 million metric tons. At ang kalkulasyon, kalkulasyon na sinasabing ng mga naisalbang gintong yan, nasa iba't ibang mga bansa, hindi more or less $2 trillion ang dividendo. May nagsasabing 1.6, 1.8, 1.9. No confirm, wala akong kumpirmado, pero malaki ho 'yan na sinasabi sa pwedeng pakinabangan, hindi lang ng Pilipinas, hindi lang ng buong Asia, kundi buong mundo. Sinabi ho yan sa naka-televise ho yan eh, during the time na ini-interview ni Mel Chanco, itong si First Lady, dating First Lady Imelda Marcos, at ini-interview rin itong si bawal ang pasaway, si Winnie Monsod. Hindi naman siguro biro yung interview na

Meron din sinasabi during the time of Pinoy, kung ilang mahigit sa 100 metric ton na ginto galing dyan sa nakasave dyan o nakadeposito dyan sa Central Bank, ipinuslit, idinaan sa Brazil, nasabat ng Spanish Navy na sa ulat, sa uling hulat, eh, nandun ho ngayon na safekeeping ng Espanya. Alam niyo sa dami ng mga yaman na yan, bakit tayo naghihirap ng mga Pilipino? Hindi tayo dapat maghirap eh. Kaya nga marami yung nadidismaya dito sa kay President Bongbong Marcos dahil sa inaakala po o inaasam na maraming mga Pilipino na within 2 to 3 years, meron na tayong makikitang malinaw na programa na para sa paghunlad ng bansa, para sa paghunlad ng mga mamamayan. Sa nakikita ho natin sa mga infra-project, tila humuhunlad nga ho ang ating bansa. Pero hindi ho random ng mga Pilipino eh, yung mga maliliit na mga Pilipino. Yun lang pagtataas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng mga oil products, hindi ho, parang sa tingin lang ho natin, ha? Parang sa tingin ho natin, parang hindi, ano, kumbaga sa may control ng manibela, eh, parang ang dating ho, talagang may problema sa pagmamaneho ng driver ng ating bansa. Eh kung magaling, matinong driver yan, ha? Eh, mayroon na dapat nangyari within 3 years, sa 3 taon na pamumuno dito sa ating bansa, dapat naging business hub na ho yung Pilipinas na sinasabi doon sa mga kampanya na ho. Nakita naman natin nung panahon na inaugurasyon ng ating Pangulo, ha? Matapos ang eleksyon, pagkaupo na pagkaupo, ang daming mga foreign diplomats, foreign leaders na bumisita dito sa ating bansa at gibinati ang Pangulong PBBM. Ha? At pagkatapos nun, eh, kung hindi ako magkakamali, more or less siguro, sa loob ng 2 o 3 buwan, eh, laging foreign trips ang ating Pangulo. Di mo ba napansin yan? Napansin nyo ba yung palaging pagbibiyahe ng Pangulo at ang sinasabi nakakakuha ng mga investment, mamumuhunan dito sa ating bansa? Pero siguro nga naging mataas ang ating GDP at nakikita natin yung paghunlad sa pamamagitan ng mga infra-project. Nagkaroon tayo ng Skyway, yung mga infra-project sa Visayas at Mindanao na hindi nangyari sa mahabang panahon, nangyari at naging mahusay ang transportasyon, ha? Dahil sa mga infra-project na ito. Pero bakit hindi ho damdam, hindi nararamdaman ng isang simpleng mamamayang Pilipino, bakit kailangan yung ano, yung ayuda? Ha? Hindi ho dapat na pasahin ang mga mamamayan natin dito sa ayude. Ang kailangan ng ating mga mamamayan, eh, yun hong ano, source of livelihood o source of income, trabaho. Trabaho dapat. Sino naman ang mabubuhay na abang buhay ba, eh, pinapakain ka, sinusubuhan ka, eh, masaya ka na, maligaya ka na? Hindi ho ganun. Ang mga Pilipino, naghahanap po yan ng mapapagkakitahan na siya namang obligasyon ng gobyerno na maghanap ng mapagtatrabahuhan, ha? Mag-create ng maraming trabaho sa mga Pilipino instead na sinanay tayo sa porpoise. Porpoise, bakit? Nandiyan pa rin yung nangangalakal. Nandiyan pa rin yung mga nabubuhay sa basura. Ha? Kahit ba sabihin natin sa basura may pera. Pero bakit hindi ho
mahalis o hindi masolusyunan ng gobyerno ang problemang ito. Ako sa projection ko, during the time na maupo si PBBM, within 2 to 3 years, wala na tayong makikitang nangangalakal. Kung ang mga iniwang yaman ni Pangulong Marcos ay nagamit sa mga dapat paggamitan, particular na sa mga Pilipino. Nakapag-create na sana ng milyon na trabaho. Hindi yung sa ngayon, narinig ko natin, mayroong pinopropose. Pero sa mismong Estados Unidos, kinukontra ho. Ino-object ito. Or may objection sa mga pagtatayo ng mga data center. Mismo ha, sa Estados Unidos. Ngayon, napili itong ating bansa. Ha? At yung mga kinikreate na mga departamento, ayon siya ng gobyerno na nagsasalita, hindi raw data center ito o kung ano pa mang pinangangambahan na gagamit ng maraming tubig at igupin ang ating kuryente sa mga lugar na apektado, particular na dito sa ating lalawigan sa Pampanga. Ha? Pero bakit mismo sa Estados Unidos, nire-reject mo itong data center? Sinasabi para masiguro, para mawala yung mga pagkontra ng maraming mga grupo dito sa data center, sinasabi nila, manufacture ang objective nitong itinatayo dito sa Clark. Manufacturing. Ano bang manufacturing dyan? Ano ang i-manufacture dyan? So, wala pong malinaw na preba, ebidensya na ipinipresenta o sabihin na nating wala pa rin total disclosure kaya marami ho yung kumukontra dyan. Kahit pa mag-create ng libo-libong mga magtatrabaho dyan, kung ang kapalit naman ay yung pinangangambahan ng ibang-ibang mga county sa Estados Unidos, kaya nireject nila yung ganyang data center, ha? Dapat mag-isip ng wasto ang mga nasa gobyerno bago ituloy itong project na ito. Ngayon nga lang, ilan na bang bagyo ang nagdaan itong taon na ito? Ilang bagyo? Ilang plus flood? Ilang araw o buwan na mga pag-ulan? Ang dami na natin tubig. Pero bakit ito ang sinasabi ng mga nasa gobyerno, ha? Kukulangan tayo ng supply ng tubig. At ang dinadahilan, itong super daw. Oh, ngayon lang natin narinig yan, ha? Yung El Nino, ha? Super El Nino. Bakit? Iigupin ng Super El Nino yung tubig. Kaya nawawalan tayo ng tubig, ha? Pero sa iba't ibang mga pagsisiyasat ng mga eksperto sa iba't ibang mundo, duda sila dyan sa Super El Nino na yan na bakit dito lang sa atin, dito lang tayo? Tayo lang ang maging biktima nitong Super El Nino dito sa Pilipinas? Bakit hindi pinag-uusapan yan sa mga karatig bansa natin? Ha? Bakit hindi pinag-uusapan yan sa iba't ibang mga bansa? Alam po ninyo, mayroon ng mga pagdududa ngayon sa iba't ibang mga eksperto sa kanilang pag-aaral na ang nangyayari hong kalamidad, ha? Ang nangyayaring kalamidad sa iba't ibang mga dako sa mundo, hindi na hong natural eh. Hindi na natural. Ha? Lumawak na talaga ang kahalaman ng siyensya. Nakakalikha sila ng mga iba't ibang mga disaster, sabihin na natin disaster, lindol, super typhoon. Noong panahon ni Bagyong Yuling, mga 70s siguro yun, kundi ako magkakamali, o 60s. Wala pang super typhoon. Pagka signal number 3, talagang kabado na yung mga tao,
Yung mga nipahat nila, nilalagyan na nila ng ano, suporta eh, para hindi matangay eh. Hanggang signal number 3 lang. Pero ngayon, bay, meron na tayong super typhoon. Ito, at bininyagan na naman itong siguro yung pag-asang may ano dito, meron na tayong super El Nino. Tayo po ay nagmamasid lamang at nagtatanong, natatandaan niyo po ba yung invention na ginawa? Eh, nagano eh. Nag-post sa Facebook ang Xinhua News Agency. Ha? Na yan ang dapat natin tignan. Ha? Yung mga informative sa Facebook. Hindi yung TikTok kung anong pinagagawa natin. Dapat mga informative. Natatandaan niyo po ba na yung na-post no, na ibalita, maging sa mga balita sa radyo, sa TV, ang China eh, gumawa ng artificial moon at saka artificial sun. Oh, isipin nyo yan. Oh. Pagkatapos nung mailathala yung ganong mga balaki ng China, wala nang follow-up report. Wala na tayong narinig kung ano ba yung nagawa ba yon, natapos ba yon, saan ginamit yon, ano ang objective, bakit nila nilikha yon. Eh, wala tayong nalalaman, maging ang buong mundo. Pero meron akong ano eh, meron akong nare-research sa Facebook eh. What if na sinasabi, paano kung sakali, o ganon. Halimbawa ho, sa siyensya, may kinalaman ho ang buwan sa klima, o sa hindi natin may paliwanag, hindi tayo scientist eh. Pero meron nung ano yan, meron nung paliwanag dyan. Kaya naglo-low tide, high tide, dahil ho dyan. Sa buwan at sa haraw. Oh. Kaya nagkakaroon ng low tide at high tide sa karagatan. Oh. Yung mga nangyayari, yung mga plus flood na maraming mga pag-uulat sa mga pangyayari sa mga nakaraang panahon, mga ilang buwan lang, eh, nangyayari ho yan. Bakit tayo nagkaroon ng super typhoon? Ha? Sipin mong signal number 5, ngayon ko lang, itong taon lang na ito. Itong taon lang na ito natin narinig yung signal number 5 na bagyo. Hindi ho natin naririnig yan sa panahon ng kabataan natin. Wala kayang kaugnayan itong mga invention ng China. Kaya ngayon naging superpower ho ang China eh. Mukhang nauungusan ni President Xi Jinping itong si President Donnie eh, ng Amerika. Paano kung wala tayong kaalam-alam na yung mga invention na yan, eh nandyan sa kinamkam nilang lupa, dyan sa West Philippine Sea, matatawag natin yan, o South China Sea. Walang sino mang nakakapasok ng mga Filipino scientists dyan. Kahit na meron tayong diplomatic relations sa China, pagdating naman sa usapin sa karagatan, gera patani tayo dyan. Tariela, eh, madalas napupunan rin eh dito sa mga pagsagot, dito sa agawan, sa teritoryo sa ating katubigan. Although, ang katwiran ng bansa natin, eh, meron ng UNCLOS eh. UNCLOS dyan sa United Nations at sinasabi sa bawat mga bansa na may interest dyan sa karagatan, Vietnam, sino pa? At iba pang mga bansa dyan, tayo, Pilipinas, meron tayong mas malaking interest dyan. Dahil sa mismong karagatan natin, hindi ho malayang nakakapaglayag ang ating mga manging isda. Mismo ah, sa sinasabing
ECC natin. Ha? Economic exclusive economic zone natin sa karagatan, hindi mo makapangisda yung mga Pilipino. Bakit? Eh nagbabatay itong mga Chinoy. Nagbabawalan ng mga Chinoy, eh. 'Di ba? 'Di ba? Diyan lang sa Bao de Masinloc, sa Benam Rice na talagang teritoryo natin. Mabuti at nandiyan pa rin yung Sierra Madre nating barkong nabubulok na ay ginawa na hong quarter. Dapat dyan eh, kung talagang teritoryo natin, eh dapat maglagay ng mga concrete structure o yung mga matibay na mga structure dyan at maglagay ng pandepensa. Oh, hindi dapat yung ano eh. Although, yun ho yung mapayapang pakikipag-usap, yung diplomatic protest. Pero hindi ko alam. Kayo po ba, meron nang nabalitaan? Kayong mga nakikinig, meron na po ba kayo nabalitaan na may nangyaring magandang resulta sa diplomatic protest? Gayong ang ginagawa ho ng China, para sa akin, ha? Opinion, kuro lang natin ito, sariling kuro, sariling opinion natin. Kapag ka ba yung isang foreign vessels, alimbawa, pandigma man yan, o anumang pagkakagamitan ng kanilang vessels, kagaya ng alimbawa, nitong mga barko ng China, ha? Yung nandiyan na sa ating mga karagatan, nandiyan na sa ating mga teritoryo. Oh. Ano ang ginagawa ng ating mga armed forces na silang naka-dedicate para magtrabaho dyan sa ating karagatan? Kakailimbawa ng PCG, Philippine Coast Guard, ha? Philippine Navy. Oh. May mga report naman na kapag lumalampas sila sa kanilang teritoryo o pumupunta na sa ating teritoryo, eh niraradyoan, winawarningan. Pero hanggang warning, kung ayaw umalis ng mga Chinese vessels, bakit wala tayong magawa? Ang Vietnam ba ay mas malakas ang kanilang defense mechanism o sabihin na natin pandepensang mga gamit, armas, ha? Para bombahin yung mga Chinese vessels, particular na yung Chinese Coast Guard, Chinese Navy. Nangyari ho yan eh. May mga ulat na pumapasok sa teritoryo ng karagatan ng Vietnam, ang China, binomba ng mga kanyon ng mga barko ng Vietnam. Bakit tayo hindi ho tayo makagawa ng total? Ang ating mga tayong mga Pilipino ay talagang kilalang kilala sa ano eh paggagaya eh. Masama bang gayahin natin yung Vietnam, ha? Pasawa yan China. Binomba ng Vietnam. Atras ang China. Atras talaga. Pero tayo, meron na tayong sinasabing ayudang mga defense mechanism ng Amerika. But still, diplomatic protest pa rin tayo. Yan ho ang anong natin eh, ang problema ho natin eh. Hindi naman tayo makikipag-gera, pero kapag ho niyuyurakan na yung ating soberenya, niyuyurakan ho eh. Bakit ko nasabing niyuyurakan? Aba, isipin mo sa mga nakalipas na mga pambubuli ng China. Oh. Sinasabi pang pambubuli yan. Talagang pambubuli. Eh, yun hong mga, ano natin, yung mga Coast Guard natin na nagbabantay sa karagatan. Binunggo ang kanilang barko. Ha? At mayroon pang naputulan ng daliri. Paluhan ng mga
kung ano yung gamit na pampalo ng China. Sipin niyo yung nagagawa nila. Anong kapangyarihan? O anong sikretong meron? Bakit nagagawa ng China sa ibang mga bansa, kagaya sa atin, yung ganong mga bad move o bad hack? Ito lang natin masamang gawahin. Pero sa akin lang, sabi ko nga, sarili nating opinion, yung bang ganun, hindi pa ba invasion yan? Invasion na yung matatawag . Di ba? Tandaan natin, sa ating gobyerno, sana nakikinig sila. Lalo na dyan sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines. Kung tayo po'y nagsasagawa ng flag ceremony every Monday, di ba? Nagsasagawa tayo ng flag ceremony. Tandaan nyo yung stansa sa ating pambansang hawit. Ha? Sa manlulupig, di ka pa sisil. Hindi mo ba ganun? Hindi tayo dapat masil. At yung pinaka lundo ng ating pambansang hawit na dapat nating laging isaisip, ang mamatay ng dahil sa'yo. O hindi mo ba ganyan? Bakit tayo matatakot na, limbawa, binomba tayo, bobombahin tayo, di gera na kung gera. Hindi naman natin gusto yung gera . Pero kung ang ginagawang mitsa ng gumagawa ng pagangkin, pagkamkam sa ating nasasakupan, no, sabihin na nating suberenya, ganun na talaga yung ginagawa. Kahit so sa edad natin ito, kung talagang kinakailangan buwis buhay, kinakailangan magbuwis buhay tayo. Anong pake natin kung magbuwis buhay tayo para sa ating bansa? Hindi ba ganon? Ganon ang ano natin ang pledge of allegiance natin. Nung tayo sa mga kasundaluan natin, bago ka maging ganap na sundalo, manunumpa ka. Naipagtatanggol mo ang iyong bansa at ang mga mamamayan, lahat ng ari-arian ng ating bansa. Malinaw ho yan . Pero sa nangyayari ngayon, hindi natin alam. Wala ho tayong naririnig o nakita o wala ho tayong nababalitaan ng mga total disclosure na pinaggagawa, mga kabalbalan ng mga pinaggagawa ng mga nakalipas na administrasyon. Doon lang panahon ni Pinoy, meron akong ginagawang ano dyan pambubuli ang China . Nagkaroon ng backdoor negotiation during the time of Secretary Del Rosario ng Department of Foreign Affairs. Magaling na tao, Secretary Del Rosario sa Department of Foreign Affairs. Mayroong ginagawang hindi maganda ang China sa teritoryo ng ating karagatan. Ginagawan naman po yan ng paraan ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Secretary De Rosario. Pero bakit nagkaroon ng back negotiation? Diba? Nagkaroon ng back negotiation dyan during the time of sa panahon na yon. Ang pagkakaalam ko, pagkatanda ko, ang Senate President, ito pong namayapang si Johnny Ponce Enrile. Nung magkaroon ng Senate hearing, tinakel ho yung isyong yan . Hinihingi kay Senator Trillanes na total disclosure, ipaliwanag mo. Anong ginawa mo sa backdoor negotiation? Hindi ho nagpaliwanag. Lumayas siya sa Senate.
nilayasan niya yung Senado. Magpangga ngayon, wala ko tayong nalalaman doon sa backdoor negotiation na yun. Ha? Nung panahon ni Herap, may sinasabi rin nagkaroon ng ano dyan, usapan ang bansang China at Pilipinas na ipinangako daw na aalisin yung Sierra Madre. Ha? Pero nanatili naman ang Sierra Madre dyan sa karagatan natin. Panahon ni Digong, o di same, ilang beses siyang pumunta sa China. Before nang madeklara yung COVID pandemic na yan, nandun sa China si President Digong. Pero ang pagkakaalam ng mga Pilipino, pumunta si President Digong sa China para makipatibayin ang ugnayan ng Pilipinas at China. At binigyan naman ng suporta nitong si Xi Jinping, itong si President Digong, ng mga armas para doon sa gulo sa Mindanao. Ha? Natatanda nyo yung mga pangyayaring yan? Binigyan ho ng armas at naging mabuting magkaibigan ang Digong at saka itong si Xi Jinping hanggang nga makarating dito kay President Vladimir Putin. Oh. Dumaong pa yung barko ng Russia dyan sa Davao. Oh. Sa isang banda, maganda yung diplomatic relationship naman na ginawa nitong si dating President Digong sa China at sa Russia. Ha? Pero after ng administrasyon ni Digong at maupo si PBBM, balik tuta tayo sa Amerika. Diba? Oh. Tapos na yung base treaty natin. Binasura na yan. Nagkaroon na naman, gumawa naman ng mga bagong mga batas at nailagay na naman itong mga ano bang tawag dito? Nagkaroon ng EDCA, ha? Yung Visiting Forces Agreement at pumunta na naman dito yung mga pakialamerong Amerikano. Ha? At ngayon ho, dahil sa pangamba ng Pilipinas sa dami ng mga Pilipino dyan sa Taiwan, marami hong mga Pilipinong manggagawa dyan eh, dyan sa Taiwan. Dahil sa pangamba na kukubkubin ng China ang Taiwan, ah, dahil sa totoo lang po, eh, teritoryo talaga ng China yan, yung Taiwan. Naging independent yan, yan nung matapos na maging magkaroon ng kasarinlan ang Taiwan sa China. Pero teritoryo ng mga sa matandang kasaysayan, sa matandang mga pangyayari dyan po sa China, itong Taiwan dyan ho nagawi yung mga mayayamang mga Chinese nung panahon na bago pa maging leader ng China, itong si Mao Zedong. Nandyan ho yung mga mayayaman. Pero ngayon, dahil sa pinakialaman ng Amerika, binabaka po ng Amerika eh. Pakialamero ang Amerika, kaya nagkakaroon tayo ng gulo sa buong mundo eh. Ha? Sa Ukraine. Sino ba yung nakialam dyan? Para ang layunin lang naman nitong si Vladimir Putin, eh buuin ang kanyang region dyan sa Soviet Union. Yung dating Soviet Union, yung USSR, bubuhin ni President Vladimir Putin, eh siyempre, political at kung anumang interes, makikialam ang tinaguriang superpower ng mundo, itong Amerika. Pero ngayon, iba na ho eh. Iba na. Sa pakikipaggera ng Amerika dyan sa Iran, eh mukhang
napahiya, ha? Napahiya ang US power sa buong mundo. Isipin niyo, walang sumuporta, ang daming hindi sumuporta. Gustong gamitin ng Amerika yung kanilang mga base militar sa iba't ibang mga lugar sa Europe. Ang daming kumontra. Marami yung kumontra dyan. Isa na yung Spain, Italy, at Turkey, marami pang mga ibang mga bansa. Maliban na lang sa mga naging puppet ng Amerika dyan sa Middle East, sa Saudi Arabia, ha, sa iba pang mga bansa dyan, na talaga namang nagkamal sila ng yaman dahil sa langis, ha? At dahil din sa control ng Estados Unidos. Maraming hindi nakakaalam dyan. Pero yan ho ang nagiging dahilan kung bakit tayo naghihirap tayo mga Pilipino dito sa ating bansa. Kontrolado ng mga makapangyarihang tao dito sa mundo. At dapat nare-research natin ito eh. Ha? Ang nangyayari ngayong mga paghihirap natin, hindi ho natural eh. Gawa ho yan ng mga makapangyarihan tao. Kung nagse-cellphone kayo, nagpe-Facebook, may tinatawag ho silang New World Order. Ha? Anong ibig sabihin ng New World Order? Pandaigdigang kautusan. So ibig sabihin, pandaigdigang gobyerno. Meron na hong pandaigdigang gobyerno. Sila ang nagpapatakbo sa bawat gobyerno dito sa ating bansa. Hindi lang ang Pilipinas. Kaya nga ho, mandaming nangyayari dito. Bakit nagtatas ng presyo ng ganito ang mga oil product? Pagkatapos, after one week, magbababa ng konti. After another week, magtataas na naman ng malaki. Ano ho ang sumatotal? Hirap. Napakahirap. Umuhusad na ho yung mga Pilipino sa kahirapan. Patuloy pa rin naghihirap. Bakit walang magawa ang gobyerno sa mga ganitong pangyayari? Na para ba tayong ginagago eh? Ginagago na tayo eh, ng mga oil companies eh. Maging yung mga departamento ng ating gobyerno. Hindi ba panggagago yung idadailan mo dahil gumere? Lumusog na naman ang Amerika sa Iran eh. Binomba na naman ang ano eh. Bawat ganyang anunsyo, taas po presyo. Yan ang ginagamit na dahilan. Kaya tayo naghihirap. Wala tayong magagawa. Ha? Kapag ka marinig mo yung mga ano, marinig mo yung mga transport group, yung mga driver, chauffeur ng mga public utility vehicles, magsasalita sila doon yung kanilang hinahing, sasabihin nila eh. Wala ho eh, wala na kaming alos mauwi sa bahay. Magkano na ho ang diesel ngayon? Nung tumaas yung diesel, umabot yan ng mahigit 100 piso eh. Ha? Ngayon, almost 100 pesos pa rin. Magkano kung halimbawa, paano kung halimbawa nakikipag ano ka lang? Ha? Nakikipagmaneho ka lang. Nagbibigay ka lang ng boundary, nakikipag-boundary sa mga may-hari na sasakyan. Paano ka makakaano? Paano ka kaya nga ho hindi natin masisi na itong mga transport group, wala silang ibang means para iparamdam sa gobyerno na galit na sila. Hindi na sila makahusad sa kanilang pagmamaneho, paghanap buhay dahil sa sobrang presyo ng mga petroleum products. Bakit walang magawa ang gobyerno? Lumikha nga tayo ng mga ayensya ng gobyerno, itong Department of Energy, pero bakit inutil? Sinasabi ko natin inutil kasi yung mga biniling langis ng mga oil companies na yan noong panahon na July, August, September, maring nandiyan pa sa kanilang mga depot. Ha? Hindi pa ho naubos. Pero once na magtas ngayon, itong Oktubre, o halimbawa, itong next week na ito, magtatas, isasabay ho nila
doon sa bagong presyo, yung binili nila ng July, August, September, walang ano eh, walang pag-audit, walang pagsisiyasat dyan. Dapat yung mga binili nila ng July, kung magkano presyo ngayon, noon, eh yun din ang presyong ibebenta nila. Pero hindi yun eh. Hindi yun ba kasakiman yan? Kasakiman eh. Wala akong magawa ang gobyerno. Wala akong aksyon na ginagawa. Kahit saan man. Pati ang Department of Trade and Industry, yung sinasabi nilang palaging pagka yung batas na profiteering, kapag halimbawa ho na sa dalawang tindahan, yung dalawang tindahan na yan, magkaiba yung presyo. Ay ngayon ho, merong nangyayaring may git sa piso pa eh. Ha? Oh. 1 pesos and 20 centavos ang taas ng presyo sa isang tindahan, sa isa naman tindahan, more than 80 pesos lang. So anong ibig sabihin nun? Meron na akong profiteering. Sinasabi kasi sa profiteering, kapag ka yung dalawang tindahan at nagbenta ng the same products, magkaiba yung presyo at ang kaibahan ng kanilang presyo ay sumobra sa 30 centavos, profiteering na yun. Pero meron ba ginagawang panghuli o monitoring ang DTI? Eh, pag nagtanong ko sa kanila, papasok ko sa kanilang tanggapan, iisa lang ho ang sagot nila. Kulang po kami ng manpower eh. Wala ko kaming maaaring mag-monitor. Yan lagi ang dahilan ng DTI. Sa Department of Energy, kapag ka ho, halimbawa, bumagsak yung isang missile sa Israel o sa mga barko ng Amerika, ha? Na nakatambay, mukha yata ang pinulaut na eh, dyan sa Strait of Hormuz, na itaboy, lumayo. Ha? Halimbawa, isang missile, bumagsak na naman sa Israel. O, panibagong ano yan. So, sa mga oil companies, ha? Sa mga nagmamayhari ng malalaking mga kumpanya na yan, sa bawat paglipad o pagbagsak ng missile dyan sa Middle East, abay, parang ano sa kanila? Musika? Tataas na naman ang presyo ng binibili natin ng mga oil product. Ganun ho yung nangyayari. Ha? Hindi natin alam kung hanggang kailan o paghabang panahon na yan, pahirap ng pahirap na nangyayari ngayon sa ating mundo, partikular na dito sa ating bansa, ha? Kadahilan ng dito sa kahirapan sa ating bansa, kahit na ginigera na o gumigera na sa bansang pinagtatrabahuan ng ating mga kababayan, ayaw pa rin umuwi, ha? Dahil sa sobrang kahirapan. Hindi natin alam kung kailan magtatagal o makakabawi pa ba ang Pilipino sa ganitong mga paghihirap. Siguro marahil tayo'y nasa panahon na dapat gumising. Ma-enlighten tayo sa mga nangyayari, pero sa mga ginagawa hong mga kabalbalan ng mga swapang, ha? Mga walang kabusugan na nangungobyerno ngayon sa mundo, patuloy at patuloy tayong pahirapan. Patuloy at patuloy pa rin babawasan ang populasyon. Yan na nga, giyera, iba't ibang sakit. Magising ko tayo sa katotohanan at magsaliksik. Iba na yung knowledgeable tayo kung ano man ang nangyayari sa ating paligid o sa ating bansa. Ano man ang mangyayari, prepare na lang natin ang ating sarili. Ang dapat nating pagandahan ngayon, ayun po, magkakaroon tayo ng krisis sa tubig. Inanunsyo na yan ng mga kinauukulan. Ha? So, matinding init yung Super El Nino. Dahil sa Super El Nino, mawawalan tayo ng tubig. Isipin mo yan.
Ito lang panahon na ito, tayo nagkakaroon ng ganitong problema. Sa kabila ng maraming mga bagyo, matagal na pag-ulan, flash flood, napakaraming tubig, hindi natin alam kung saan napunta yan. Ha? Parang yung nangyari sa Turkey, biglang bumaba ang tubig ng karagatan. Pero ngayon, naibalik na raw. Eh, mas alerto siguro at magaling yung mga Turko. Ay nako, sarami ho ng mga iba't ibang mga paksa natin pong napag-usapan ngayon. Be ready at magising tayo sa katotohanan. Para sa ganun eh, huwag po tayong magwalang bahala. Wala po tayong magagawa. Yun yung salitang yun, yung sagot na yun, hindi maganda. Wala po tayong magagawa. Meron po tayong magagawa. You know, sa dami po ng ating napag-usapan. At pansamantala, umabot na naman ang oras natin pamamahalam. Tayo po yung magpapaalam. Ulit-ulitin lang po natin. Bato-bato sa langit, tama na iwag magagalit. At sa atin ay trabaho lang, walang personal. Magandang tanghali na po. See you next Thursday.

0: balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip tamo.
2: Abe, easy ka lang. Abod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Eh ako ni Agyong kawan ita.
2: Nako naman. Ang tuna in return of the comeback.
4: Sabay-sabay pa.
2: Kaya mas marong.
4: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.
2: May binat.
4: Ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening.
2: Ating karing
4: discarte.
5: Rexidol Forte.
2: Kaya pa.
4: Meng.
1: Agyong Agyu.
6: Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat kaysa kayang apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, at maragol na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding kekong estasyon, GVAM 792.

tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 11:30 a.m.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa Kapampangan at sabi-sabi mag-uusap.

natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!

0: EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: It's 11:45 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
3: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya ba'y darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, pagmaragol na yung kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding kekong estasyon, GVAM 7. 792.
11: O sana kanya maging kapampangan, pantukta kasalesaya.
0: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kaisa sa musical Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip tamo.
3: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this. Ako ni Agyong kawan nita.
3: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
5: Sabay-sabay pa.
3: Kaya, mas maro.
5: Binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo
3: at katawan.
5: May binat,
3: ampong miyabe abeng sakit
5: at inyang discarte ngening.
3: Ating karing
5: discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa,
5: Meng?
2: Agyong-agyo.
7: Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat kesa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
12: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kayabe'y darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragul neng kapampangan, aling nakabahag malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ing kekong estasyon, GVAM 7. 792.

0: tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ay, masayang-masayang Aldo! Webis na po gini, Webis na October 8, okay? At intana mo pong 78 ay Aldo, bayo magpasko. Talagang yata niya, pigil 78 na mo po yung Aldo, bayo magpasko ngayon October 8, okay? Malawas kayo po kayong programang kapampangan ko, pagmaragol ko, abayan niya po yung darang normie. Kabang malto kayo, gawan niya pong background, siguradong may panyaman yung paugtuan. Uling makirandam kayong kapampahan ko pag maragul ko. Okay, then kaya kayo pong greetings, marahin ko lang. Deta pong makirandam kayong radyo, yung pong text line tamo, 0906-215-4315. Ulitan kayo po, 0906-215-4315. Then naman pong makirandam kayo, Manuel Beck, live kayo ng Facebook. Siyempre rin kaya kayong greetings. Then kaya kayong messages, siyempre lalong-lalo na rin. Kaya kayong request, panayan ko lang po. Okay, ala pang mag-request. Okay, eh, rin po kakalimuan si Sierre. Palaganapan tayo po yung program kapampang po. Ala naman po ba, yading mag-share. Banta mo po lang ganap niya. O, mga batso ni Don Benigno. Don Benigno Angeles. Shoutout kaya ka Don. Okay, panayin ko po rin kaya kayong request. Lalo na rin makirandam kayong radyo. Ditan kaya po yung text line 0906-215-4315. Kabang alam po kong request, patungtong kaya pa mo po itang kantang Pasko na po, Pasko bukas. Huling palapit na po yung Pasko.

Ay, hello, Aling Marilu, kasupan ang Guerrero. Oy, siyempre, masaya nga daw, webis mo naman kaya ka. Yung buri ng damdaman, nitang kantang pamag-traffic. Ay, siyempre, lista ko niya yan, Darang Marilu. Siyempre, you're very much welcome. Share dan nga na. Oy, dakal salamat, maka-share niya. Sinier na ni Darang Marilu. Dakal salamat. Oy, ininan kaya kang paboritong kantang pamag-traffic.

Ay, Maya, pagto mo naman kang Polkan la. Siyempre, lalong-lalo nakangapong iling pasyon. Ay, pagto ang damay, so mayis na, Paul. Request date ang kantang BMAG 3-wheel.

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
1: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
7: Up! Pampanga!
6: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
7: Up!
6: Usapang pangkapayapaan.
7: Up!
6: Usapang pangkaunlaran.
7: Pampanga!
6: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
8: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
9: And go like this.
8: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
11: Good day mo naman kang Bapang Eugene Santiago. Siyempre, request na yung kanta nga, laka matapang. Ay, ninang makatoke, Bapang Eugene.
0: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
12: Wareni, reng grupong miminom.

bakit man Remboy takas aka na kungawsan Lalo nung pag-isa na inginuman Oneng potang bitage nakaman

Ay, Maya, pahugto mo naman kang Nikki. Pinayadaman lapas. Bilabalik natin yan eh. Siyempre, pabati na yapong Andring, taga San Rafael, Tarlac City. O, oh, layang request si yapong Andring, Nikki. O, akalingon memo. Makatugay ba pang Enerson? Maya, pokoras mo naman. Salamat kayong padarang malago. Shoutout ka rin kay Abena Kings Deng Senro Stop Mabalakat. Palo ko na ba pang Enerson? Kantang kakong api gunam-gunam.

Happy watching kang Marilyn Makaraig. Siyempre, happy watching kaya ka. Maya paugto mo naman. Salamat ka rin ha. Emoji mong bulaklak ang pong puso. Siyempre, tapos kang Janet Sika. Ay, Janet, sorry. Kang ating kasi nga viewer, Janet Chalagyo. Sikat siya naman, Pilido. Pasensya. Jack Sikat, hello. Hello, Darang Normiano. Request na ko ng Lugod Ning Indu. Oh, you're very much welcome. Ay, nining Lugod Ning Indu. Para kang Jack Sikat.

0: It's 12:45 p.m.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Ay, ba't naman kang ba pang Nilo Pabustan? Hi mo naman kaya ka. Oh, pasensya na yung kaya kang request doon. Pamagat na niya ang sulat ng ima. Eh, kaya kasi ako po tugtugyan at niyang copyright. Taro babantayan na ako ng Facebook. Pag maka-Facebook live ko, pa na ako. Pero nung kaya ko mong radyo kanina, lao kayong Facebook, ah, patugtug kayo. Eh, pasensya. Luwa na mong request mo ba pang Nilo. Kang Fausto Jan Daniel Maya Pogto mo naman oh, kasalo ko yung dang makiranda mo. Salamat, happy listening po kita kanugkitang tut-tut-tut Motors Philippines Corporation. Pasensya kayo, pwede sabihin itong mga kumpanya yun eh. Yataking Santo Domingo, Angeles City. Salamat Jan Daniel Fausto. Doi kaya rugo pwedeng sambit lang itang kumpanya yun. Kandarang Lucy, buri niya naman damdaman itang kantang Storya ng Balen San Luis.
1: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

Ay, good day mo naman, kang Bapang Ernie Pineda. Siyempre, pa-shoutout ni Jamaica, kanila, ang Poitin Garcia. Tapos kang Nikki. Kang Nikki Pineda man lapas. Request ni Tangya ko gumaga. Sugurado para kang apong andringin ni Nikki. Okay, ay ni Tangya ko gumaga.

0: balita at impormasyong puro at walang hinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
2: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: Sa wakas,
8: mayayari na ining food trip mo.
9: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
10: Alang sakit-sakit.
11: I can do this.
10: Ako ni Agyong kawan nita.
9: Nako naman.
12: Ang tuna, in return of the comeback.
9: Sabay-sabay pa.
12: Kaya mas maro,
9: binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo,
12: at katawan.
9: May binat,
12: ampong miyabe, abeng sakit,
9: at inyang discarte ngening.
12: Ating karing,
9: discarte.
13: Rexidol Forte.
9: Kaya pa,
12: meng?
10: Agyong-agyo.
14: Rexidol Forte.
10: Mas bilis banat kesa kaya apat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
19: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
20: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
21: Oy, batulit kandarang Lucy, katlisigwa Maya Pogto, kang Mary Jane Lindo, and mag-request si Jane, uling may naluwa ko number. Ulitan kayo po yung text line tamo, 0906-215-4315. May malaka po yan. At siyempre, kang Ana, kang Darang Susan Timbol, kang Stephanie, kang Mark Colin de Jesus, din pamilya ng Brother Boy Timbul. Okay, kang Maynard naman, burinit ang kantang siyempre, favorite ng Maynard, istorya ng Rafi. Salamat kayo pa, thumbs up, Jerry Manalo. Istorya ng Rafi, para

Ay, ba't naman kang Papang Reynaldo? Magat ni Casio. Hello mo naman, siyempre. Greet Nori Rossi. Yangelito, ang po'y Jan Garcia, kang Abed, ang po kang Janet Laksamana. Tapos kang Aling Aurora Violenta. Eh, pa rin to'y Aling Aurora Violenta ngayon. Eh, siyempre, kang Mrs. Nana Mambapang Reynaldo. Aling Abeliana Necasio, request yung katang Ika. God bless KKPK. More power to your program. Salamat, Papang Reynaldo. Tapos kang Noy Noy Salcedo, Maya Pogto mo naman. Ay, nang normian na mga tana po. Ulam da, sigang Bobby. Kanyaman. Tapos ne, tiltilan patis. Eh, kanyaman yung ulam ng Noy Noy. Siyempre, Maya Pogto mo ulit pa si Bay. Babatian, oreng anak ng Malagoy. Iyarmay, ampoy Kang Kang. Ampoy, siyempre, ang asawa ng Malagoy, Yang Yang. Ampo, ing anak ng Pogi, i-Aaron. Okay. Patuloy tayo ang kantang buri ng Bapang Reynaldo, kantang Ika.

0: Okay, ba't naman ka nga darang baby yabot ka bigting? Maya pa ugto mo naman, request ng kantang atin kupong Sing Sing. Tapos kang Arvin. Uy, marano ni Arvin nga ni. Pero aliya pa mo rin sobrang marano. At sune keng kagagbang part na ng program. Aburin ni Arvin itang kantang pakilala ya. Tapos kang Verde Guzman, pa-shoutout Laketa King, Barangay Kaingin, Masantol Pampanga. Uy, share mo ka rin kapampangan yan. At salamat po ka rin may mag-share. Atin kung anong share nga ni sana may dagdagan lapa. Okay, tukita niya po yung purin ng kantang Darang Baby. Yabot kami din kantang atin ko pong Sing Sing.
1: Asan na rin na purong asan besa talaga abe mi kaswel mi di na
2: atin ko pong Sing Sing.

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
2: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
9: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Iba tulit kang Arvin, pa-shoutout siyempre kang Imanang po, kang Tatang na, kang Senny, yan po ang Rudy David. Iba po nang po idara na Irisal, ang po inona David, more power came program. God bless. Salamat Arvin. Tapos kang Bapang Rufino Baluyut, maya po tumo naman, request niya anong lugod ning Hindu. Itang babae may kantao na may play na Bapang Rufino, may play na kasing lugod ni Hindu. Kaya kung na pwedeng ibalik, pwede kang mag-request sa liwa ka bang maranon dakal pang oras. Salamat mo naman, makirandam la. Makirandam niya yung Nanay Fortunata Baluyot. Hello, hello kang Nanay Fortunata Baluyot po kan Tatang Berting Baluyot. Salamat po kayo pa makirandam. Tapos pa, shoutout nala namang Arvin, deng Bayonang Pombilas, deng Aniseto. Deng Aniseto, Suba, Hernandez, Galang, Francisco, Salvador, Guanlao, Chan, David Family, siyempre, more power ulit ko yung program. God bless, salamat ulit, Arvin. Okay, ay ninay nga kantang buri mong damdaman itang kantang pakilala ya.
1: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Maya Pautumo naman kang Kensky Serrano. Siyempre, shoutout na lang rin nga rin na kang Ate Kat. Ano, dyan ang gawang, ano? Shoutout, thanks, sower mo namang makiramdam. Yati Early, Ate Pam, Ipaw-paw, Yati Shirley Malagu, Ate Ems, Ate Olga, Ate Cheche, Ate Criselle. Abokano deng Sigsagar at artist sa mga santing. Oy, salamat, request deng kantang Sugarul. Tapos shoutout kang Gapang Delphine Paustoy, pat kang Arvin Soriano David. Siyempre, More Power Camp Program. God bless. Salamat, Arvin. Tapos kang Noynoy Salcedo. Salamat, Ana. Ay, you're welcome. Makarelax lang ano rin kantang Kapampangan. Wala naman. Siyempre, kantang Kapampangan na rin. Sana share mo naman, eh, Noynoy. Okay, ay, ninang kang Kensky. Detang Sugarul. Kapampangan.

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 Naglilingkod sa Bayan. Tang Megdabi, komentaryo at balita.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig dahil sa inyo. Patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: Balang abak, maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
3: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, ibat king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
9: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
10: Eh ako niag yung kawan nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
11: Mas bilis banat kesa kayang apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
6: And go like this.
5: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kapampangan ko pag maragol ko. Kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang Kapampangan in programang iti. At maragol na in Kapampangan. Aling nakabahat malung. Aling nakatatangis. O ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis. At karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko. Makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2. Ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko. Ding kekong estasyon. GVAM 7. 792.
13: As na kanya mating kapampangan, pantutang kasalesayan.
14: Bakit right med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
21: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
22: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
2: Amen.
3: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
9: Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
16: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Balita at impormasyon puro at walang tinitilinga. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
13: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
14: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
15: Let's go, Lala!
14: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: It is now 6:30 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist,

0: Cyst, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa Magaling Magpagaling. Bye, Jessic!
2: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddabi, komentaryo at balita.
3: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Pilipinas!

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
0: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadeng inamanda. Kasi, nung kapadeng panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdamda. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
8: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Seth Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
14: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
15: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
16: Let's go, Lala!
15: Bye mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
17: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service motto of Naglilingkod sa Bayan.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
16: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Pila, pila.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray, sakit ng katawan ko.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
5: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddabi, komentaryo at balita.
5: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
15: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
16: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Mag-Enervon Z Plus ka na!
2: Unilab quality yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
19: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
20: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
21: Eko ni Agyong kawan ita.
20: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
22: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
24: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
25: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
26: Para sa Seth Manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Cash shali na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
28: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
29: Up! Up! Pampanga!
28: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
0: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Yun lab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
13: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Bala nga ba, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadeng inumanda. Kasi nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na at makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
9: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

amin. Mga kaibigan, magandang umaga sa lato nating mga viewers and listeners. Good morning. And today is araw ho ngayon ng Biyernes, mga kabirador. Morning good. And of course, binabati ho natin na mga kabirador yung ating mga kapulisan dito sa PRO3. Maging dito sa syudad ho ng Angeles, yung Angeles City Police Office. Morning good. At siyempre yung mga church goers ho natin, ha? Ayang pumupunta ho sa may Apo Church. Medyo ingat lang ho tayo, mga kabirador. Baka nandiyan naman itong mag-asawang si Mando at Magda. Isang mandarambong at itong si Mando, Mando Rocota. Pero anyway, nandiyan naman yung ating kapulisan mula ho sa Police Station 1. Umiikot ho riyan. At tumutulong sa ating mga BPATS ng Barangay Lourdes Sur.

Ara, today is 5:11 in the morning. Ikasyam ho ng buwan ng Oktubre, year 2026. Ano ho? And of course, binabati ho natin itong ating mga kasamahan ho natin kaibigan, mga kabirador dyan ho sa suka. Kaya unahin ho natin itong si Relly Buko, Romel da... Romel De Mesa, Joseph Timbul Pabustan, kay Apong Salonga, kay Jerome, at Jerome Nepomuceno, kay Fall, at kay Wawai, Jimboy, and of course, kay Fall and Marina. And also, good morning kay Melvin Aduna, morning good. At sa lato ng ating mga taga-subaybay ng ating programang Birador, ang sumbongan ng bayan mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At sa lato ng ating mga provincial police directors natin, may paabag kay katamungan, particular sa lalawig ho ng Pampanga. Kasi pag-araw ho ng Biyernes, chill-chill lang ho tayo mga kabirador. At eto, medyo mag-ingat ho tayo mga kabirador sa ating panahon. Ano? Kasi ay medyo uso ayan, ang ubot na sipona.

of course, diyan ho sa bayan ho na Magalang. Yeah, good morning. At sa ating mga ibang balita, mga kabirador sa mga kaganapan ho sa labas ho nating impilan. Dahil ho kahapon ay bumuso ang ulan at napakalakas mga kabirador at lumaki na naman ho. At bumilis ang agos ho ng tubig dyan ho sa Abakan River, mga kabirador.

Samantala, ito nailigtas ang dalawang batang yan natangay. Nako, dyan ho sa Abakan River. At nagpapasalamat naman si Mayor John Lasadina sa Angeles City Disaster Risk and Reduction Management Office po natin. At yung mga taga Angeles City Traffic Division Office po natin sa kanilang mabilis na pagresponde at matagumpay na search and rescue operation para sa dalawang batang natangay ng rumargas ang tubig sa Abakan River. At nagpasalamat din si Mayor John sa BFP at Angeles City Police Office sa pagtulong sa naturang pagresponde. Ano ho? At sa ngayon, itong dalawang bata ay nasa pangangalaga sila ng Rapid Lasadi Memorial Medical Center o yung una para ho sa pagsusuri at pag-aalaga. Samantala, nakantabay din ang City Social Welfare Development Office natin para sa anumang karagdaging asistan na kanilang kakailanganin. At muli naman na maipit na pinaalala ho ng lokal na pamahalaan sa lahat, lalo na sa mga magulang at kabataan na bawal. Bawal maligo, dumangoy, mangisda at maglaro sa Abakan River. Ayan, good morning, Clarence Almariego. Morning good. At medyo pasensya na, talagang masama yung aking lalamunan. Simula ka anong arahon ng Miyerkules. Sobrang kati, mga kabirador, kaya tayo inubo. Eto, at mapag-usapan ho natin, ito'y matagal na hong inanunsyo ng city government sa panguna ni Mayor John Lasadina. Nung una pa man, ay pinagbabawal na. Ayun, ang mangisda nga naman, mamaril ho ng mga ibon, lalo-lalo na yung mga migratory birds natin. At ayan, yung maglaro, lalo-lalo na yung mga bata. It reminds me, mga kabirador, some years ago, ay dyan ho sa Purok 4, dyan ho sa may barangay Pampanga, mga kabirador, ay nagkaroon ng sandali, ano nangyari sa aking cellphone? At nagkaroon ng emergency call, sandali ho, mga kabirador. Ako. Ayun. At yun nga ay may dalawang bata naglalaro din ha, mga kabirador. Eh yung isa nakahakyat ha. Pero yung isang bata ay natangay ho. Nang lumaki ang tubig, biglaan ho yan. At yung ama nga ay hinabol hanggang sa palibutad. At doon na nakuha yung bata, mga kabirador. At ito'y hindi pinalad na mabuhay. At ito naman ay naulit nga sa patuloy hong pagbabawal ng local na pamahalaan ho ng Angeles. Ito pa rin, marami pa rin matitigas ang ulo ano ho, na ating mga bata ho riyan. Naku, ano ba nangyayari? Sandali, bakit ho tayo nagkaroon ng emergency call? But anyway, sabi ko nga, ay hindi lang ho yung matitigas ang ulo yung mga bata eh, pati magulang. Alam naman ho nila anytime ha, yung pagbuso ng ulan ay walang katiyakan, mga kabirador. At ito naman, mga magulang hindi ho yata nababantay yung kanilang mga anak. Kapag mayroon nangyari, ayan, maninisin na naman mga ere. Buti na lang ho ang dagli ang pagresponde ng ating mga taga-rescue management office natin. At katuwang yung ating traffic enforcers, yung mga police at mga taga-bureau fire ay nailigtas naman itong mga bata. Paano ho yan? Dadalo pa naman ay kung natangay ang mga ito, sa akala ho ba ninyo? Baka umabot ho ng Mexico yan, mga kabirador eh. Binabawal na nga maligo. Ayan, yung lalo-lalo na yung mga bata ho riyan. Hindi ba nakikita ng mga magulang ho ang mangyari?
pwede naman sabihin, oh, huwag kayong pumunta sa Abaca para maligo, ha? Or either, lalo-lalo yan, yung minsan may nakikita ko tayo, mga kabrador na nangangalakal. Na mga bata lang, oo. Ang dami naman nakakakita, hindi naman ho binabawalan. Eh minsan nga, may katigasan talagang ulo ng mga ibang bata, ano ho, pero pag sa ganitong sitwasyon naman, kayong mga magulang, ha, ay manatili ho tayo mapagmasid sa ating mga anak, ha, lalo-lalo na yung mga nakatira ho riyan. Halo nga, Abakan na River, ano ho. Ay, good morning nga, Boy at Anunag, at kay Berong nga, Maloso Morning Good, at kay Need, ano na to. Kaya dapat ulito kung may kakasuhan man, dapat magulang. At alo, pabaya. Ay, morning po, Idol Job. Mula ho kay Reggie Canla sa Pantela. Morning good. Ay, appearance ho ngayon. Ay, kay Al Kilala. Pare, good morning. Eh, buti na lang ho, ayan, ha, siguro hindi naman nakulang yung ating city government na magbigay ho ng paalala, ano ho? Eh, dapat siguro lagyan na ng parang bako dyan eh. Ay, good morning kay Armando Olivero, sir. Diyan ho sa Pulong, Maragula. At ilang araw na lang, mga kabirador, sabi niya sa akin, good morning, Tisoy. Akala mo siya hindi Tisoy. Alam niya, mga kabirador, ilang araw na lang ho ay... Anong tawag dito? Ay, piyesta na. Pero ganun pa man, ang Angeles City Police Office sa ilalim ho ng pamumuno ni Colonel Robert Domingo ay sila po yung nag-conference na ho riyan at naglatag ho ng security measures dito sa ating kapistahan ng Angeles, ano, yung ating Twin Fiesta at kasabay na rin dyan ang paglatag ho ng security measure din sa Tigtigan Terrakang Kindalana. Aba, biglang nga lumitaw itong muso ng Barangay Kulubasa na Mexico, Pampanga. Ayan kay Madam Agnes Cortez, morning good. Sana talagang hindi ho tayo papasok. Talagang masama ho yung ating lalamunan. Ano, dulo to ng ubo at sipon. Ha? Kaya ho, ayong ating mga kababayan ay medyo ingat ho tayo ngayon. Dahil pa iba-iba yung ating panahon. Painit sa umaga hanggang hapon. At ito naman ay biglang. Oh, biglang. Uulan, mga kabirador. Ikaw, Madam Agnes Cortez, ay medyo mimingat ko po. Apot magkasakit ko po, ayan. Aldo Biyernes ngayon eh, siguradong puntalan eh, yung kayang daddy. Oo. At tayo naman ng mga kabinador dadako dito sa, ano tayo dito, sa Magalang nga Pampanga. Nakung saan mga kabinador ay... Eto, meron nga mga fake, ayan, nako, mga fake na certification ng Clerk of Court ng RTC, Angeles City, na nagpapatunay na ang mga notaryo at divestment ni Mayor Maluha, Norman Mercado at Etal ay hindi nangyari noong 2022 dahil may ibang dokumento na nakanotaryo sa mga number na inilagay sa notary. Kawawa naman abogado, patay na, pinapirma pa nitong nabuko
na si Mayor sa Senado, aba? Bagong totoo itong 2022 na original na notaryo na mga dokumento na mayroong reference number ay ito'y di amano ay parang natampered para mapalitaw lamang na ito'y ginamit bilang mag-divest lang para makapag-divest lang at marami ho ang madadamay na abogado, clerks at marami pang iba. Sino kaya itong mga ire? Ano? Eh, bagamat ho, may kinakarapong problema si Mayor Malu. Lacson, ano ho? At alun dyan sa kaso, sinampahan ng mga kanyang mga kababayan. At tayo naman po ay naghihintay ng kasagutan. Ano? Eh, minsan at tinry ko na pala, hindi lang ho minsan. Eh, hindi lang dalawang beses, tatlong beses. Ano? Na tawagan itong si Mayor Malu Lacson. Ano? Pero kanya lang ay hindi ho tayo pinaunlakan. Ay maring hindi ho sinasagot eh yung ating tawag. Ano? Sana makuha yung kanyang panig. Ano, ano ba nangyayari sa aking cellphone? Ano? Ay, ba't na ang hina talaga ng connection? Ano ba naman na yan? Yung ating service provider? Nako, hindi na gumanda po mga kabirador yung ating mga signal. Ito na doon sa, ano, sa mga, ano ba yung tag dito? Sa San Fernando. Abay, nagkaroon ng problema ang kanilang mga linya. Ano? Buong purok na 7 ho dyan sa Barangay Malinay, walang internet. Pero magdadalawang linggo na yata, ay pag ito'y naningil yan, sigurado ho tayo ay kompleto. So, Sus Mario Sebe, gusto pa naman natin yung bumanat eh. Kanya lang yung ating lalamunan. And also, condolence nga pala kay Egay, ano, Dizon, na ito'y sumakay bilang buhay ho kahapon na dagong alas 5:30. Ano, na ito'y ating kasaman ho nga manlalaro dyan ho sa aming universidad. At ang kanyang mga labi, ano ho, ay nandyan ho sa Angeleños, ano ho, yung mga kasamahan ho namin na gustong pumunta diyan ho sa kanyang burol. Ang kanyang mga labi nga ay nakalaga Korean, ano ho. And also, condolences sa family. At ako nga kagabi ay nakausap ko pa itong si Madam Angie, ano ho. At yan nga, napag-usapan nga namin. At yung sagot talagang nakakarandam na ho na hindi na kaya. Supposed to be, ay meron itong naka-schedule para madialysis, ano ho. Eh, parang ayaw na, oo. Kaya nga, every araw-araw kasi nakikita ko dumadaan ito si Egay eh. Dahil nagpupunta sa may apo, ano ho, sakay ng kanyang e-bike. Pero ganun pa man ay nakakabigla din, mga kabirador. Eh, dahil sunod-sunod, yung mga pagkawala ho ng aming mga kasamahan. At maging itong si Virgilio Lacaya, Cariño, yung natawagan ho natin, sina Rene Aduna. Ay, sabi nga sa akin ni Rene, ay pinag-uusapan pa lamang ha, nila si Egay. Eh, pagkatapos eto, biglang nawala. Muli, condolences sa mga pamilya ho ni
ni Egay at sa kanyang mga kapatid, ano, condolence once again coming from the great days, ano,

sabi nga rin isang nag-comment, oh, makasawa na mo, puro fake news. Alam nyo, ito yung dapat hong maiwasan sana sa Facebook. Yung mga halimbawa, yung mga repost. Ang dami hong na-alarma eh. Hindi na tuloy alam kung alin na paniniwalaan. Ano? At tulad lalang ho itong plates na talagang binabantayan ngayon. E nag-iba-iba ho yung mga lumalabas na mga balita, mga kabirador. Tama lang naman talaga na mag-ingat. Pero hindi naman ho yung magbibigay tayo ng alarma sa ating mga kababayan. Gising na itong si George Spring. Pakikumusta mo na lang ako kay Apong Moises. At siyempre kay Tol, ayan kay Kaloya, Kaloya de la Cruz, morning good. Gisingin na yan. Sabi nyo, magwali sa harapan. Ay, good morning kay Bobot Masbang. Samantala mga kabiradori, yung sinasabi ho natin nung nakalipas na araw na nagdulot ho ng pagbaad doon sa pastry ho yata. Ano ho? Anak kong saan? Ay talagang binaha mga kabiradori ngayon. Ay nakita yung isang lugar ho yan. Abay, siya gumawa ho ng napakalaking butas pala mga kabiradori. Kaya ang tubig. Ayun, tuloy-tuloy ho sa mga residente. Nako. At ito'y nakita ho ni Barangay Captain Jesse Masbang. Ano ho? Ang tanong, paano ho gagawin ho ngayon dyan? Tinatawagan ko ni isang araw eh kasi dahil ho maaga, baka naman ho hindi pagising. Ano ho? Ayan na, sabi niya ni George Spring, mayap at mapagpalang alak. Ay hindi, abak. I told you. Panarang almusal kanyan. Siyempre, chill-chill tapa mo nga rin, mga kamerador. O, dyan ho sa Bulacan ay nagkaroon ng kontrobersya ho yan. Padalo isang pulis, karnel. Abaya, ito'y kinakastigo ngayon. Anang Napolcom. Oo. Nandahil ho sa sanla. Bang sasakyan.

ata posibleng maharap sa administratibo at kasong kriminal. Itong si Police Colonel, ang apelyido ay parang, uy, ano ha? Ano ba yan? SS Maria Osebe, official ka na. Eh, pagkatapos eh, sasabit ka pa sa ganitong usapin, ano ha? And of course, ayan, good morning. Ayan, sa aking manager. Okay, Madam Rowie. Ayan, Rowie. David, ano ho? Ayan. At siyempre sa kanyang ate na batiin na rin natin. Kaya ito, labago sa ating kalooban. Ayan, si Kim, David, Hamangin Liman. Palagay ko, mamamalingki ito eh. Oo. At ako'y nagpapasalamat, wala pa man. Ay dahil ho, itong si Madam Rowie, ano ho, ay may konting request lang tayo eh. At sabi niya ay, ayun, ay magpapa-order na. Ayan, ay sinabi ko nga kay Kim eh, pero parang binabaliwala lang ako eh. O, dumiretso na ako kay Rowie, oh. Sabi sa akin, no problem. Ang tanong, kailan kaya mangyayari, ire? Baka nasa abroad naman ito. Oh. Ay, magkapeta na, Idol Jam. Nyaman! Hana, oo. Oh. At pasensya na kayo dahil inalike lang yung aking boses. Eh, baka mamayan naman. Ay, wala na naman ho. Kasi... Eh ako yan, nagpakulay ho ng buhok. Kaya no, para si Superman. Linamigyan naman ho. Ay, kaya sana kagabi, gusto lang ay ugasan na lang. Eh, napilitan ho tayo maligo, ano ho? O ito, may karimlanan na naman rin yung birador. Ay, good morning, Fernando. Good morning, good. At kay Josephine Almario Fukuda. Sir, good morning. Madam, good morning. Alam nyo, maraming sumasabit dito sa usapin ho dyan sa may Magalang, Pampanga. Pero parang hindi naman ho nababahala. Itong si Mayor Malu Lacson, ano ho? At ako nga, saan nga, itong ating alkalde ho dyan sa Magalang, Pampanga, si Madam Malu. At sampu pa ng kanyang mga kasama na naharap ngayon sa complaint at dyan ho sa Office of the Ombudsman. At marami ha, yung mga respondent at doon sa naturang complaint mga kabiradora isa na ho riyan ang kanilang municipal administrator na si Atol, Norman Lacson. Itong municipal environment and natural resources officer na si Pablo Elmer Mercado. Councilor Ruben Miranda. Itong Navali niya, barangay chairman. Juanito Napo, Dr. Inol Cruz, Eduardo Torno, Jesus Nathaniel Pili. Itong niya si Reselino Ocampo, Jose Tiburcio Canlas, at itong niya si Odilon Lacson. Ayun ho, ang binabanggit ho ni UPAC, na si Pyra Lucas sa kanyang mga panayama. Talagang hindi ho tinantanan, ano ho? Tapos ho dyan sa ano man tawag dito dyan ho sa Concepcion. Oh, ito napunta na naman ho na Magalang eh, pero kung valido naman ho mga kabirador yung mga complaints, abay wala naman ho tayo magagawa, di harapin na ho. Sabi ho ni Josephine Almario Fukuda, narugong kema.

Matiyan ng Egaya, my friend. Ay matagal na kasing may karandaman po ire at ito'y nag-undergo ng dialysis, ano? At ako nga, pag nagkikitang dumadaan si Egay, ako mismo ay hindi na nagpapakita kasi ay ako'y naawa. At siyempre, nung kalakasan ho yan, alam naman ho natin yung pangangatawan ay talagang malaki itong si Egay. Kaya kanya lang nga, pag nagkikita ko nakasakay sa ebat ay ako'y nalalambot. Hindi ko lubos na makaya na makita sa ganong kalagayan, ano? Ito nga ang kanyang nga kapatid, ito nga si Yumaong Boy Dizon ay nauna na nga eh. At ito naman ngayon ay sumunod dito si Egay. Oh, panganay si Boy Dizon eh, pagkatapos si Egay. Si Vince, ayan, pagkatapos si Dang. Itong pinakabuso, ayan, si Tonton, oo. Anyway, mga kabarador, sana naman po ay ngayong umaga. Asalo ito naming mga kasamaan ho riyan sa Great Danes. Ay tayo po mag-alay ho ng dasal para sa ating kapatid na manlalaro na si Egay Dizon. Ano ho? At ang isa naman dito, itong si Manuel Carlos, sana naman ay gumaling ka na bro. Parang unti-unti na kami nalalagas mga kabirador. Ayon kami nga dating kasaman, itong si Romel de la Cruz alias Bong Revilla. Ayun, nauna na rin. Hiya, good morning, Wilson Lugi. Ayan. Siguro nakarating na sa iyo yung balita na si Egay ay namayapa na. Samantala, ayon ho kay UPAC chairperson naman na si Pyra Lucas. Ang sinasabi nga complain na ito'y may kinalaman sa ALEDS. Illegal operation ng Chuangxin Steel Corporation na kamakailan ito'y rinade ho ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Medyo gatmabito mga kabirador. Pero sana naman ay lumitaw ho yung katotohanan. Ano ho? Baka sasabihin naman ng iba, ito yung mga political maneuver ng mga gustong tumakbo. Ganun eh. Ito nga magkapatid, ayan, magkasunod. Ito nga si Robert Giao at si Relly Buko. Ayan, nanonood doon sa ating ngayon. Ayan, sabihin ni Joy, balo ka rin ni Manny. Masakit siya rin. Yan, lagi mong abi kanita na eh. Ayan, oo naman. Yan ang aking pinaka-psychic eh. Si Manning Borling. At tawag dati ni ano yan eh, tawag dati ni Romel De La Cruz eh, Herman Moreno eh. Oh, at kagabi natawagan ko rin si Teresa Cruz, si Pip. Si Romel Bautista ay natawagan ko na rin. Upang ipaalam. Para yung aming kasama na wala na ganun din si Dindi, ano ha, Dahino. Wala, siguro talaga pong tumatanda na mga kamerador. Sandali lang, parang wala ho tayong, parang wala tayo at ang sounds, ano ho, sandali. Ayun, sandali. Meron nga ako na, wala po akong... Wala po akong tape. Wala po akong tape measure.
ang aking gumising na, ay, medyo mag-ano ka, mag-exercise ka dyan. Pagisingin mo ang iyong kapatid. Iyay mo maglakad-lakad. Ay, good morning nga, Makoy, Marcos, at kay Prime Katakutan, sa aking pamangkin kay Jeric. Sabi nga ni Makoy, ayan, good morning po, Lodi, Birador, abay. Alam niyo mga kabirador, nabuhang yan, hanan loob. Ayong mga tatakbo at ito nga barangay election. Baba. Hindi ko lang kung ito yan nasa Manila o Laguna. Ano? Yung aking napakagandang pinsan nagtampo sa akin. Ayan si Maria. Oh. At Teresa Lopez. Ayan sabi niya, good morning kuya. At apakiya, kumusta na lang kay Jojo at sa ate mo. Ano ha? Huwag ka masyado mag-gala-gala. Alam mo naman yung panahon ngayon. Tignan mo ako, kahapon eh, kaboses ko si Frank Sinatra. Kaya ngayon, Pablo Bertuso na lang. Masama talaga ng panahon, ano? Pagkatapos, eto naman eh, nagkaroon naman tayo ng pangamba. Itong COVID-19, ang dami naglalabasan, lato na nagpa-inject. Kaya daw siguro maaga tayo namamatay. Kaya dahil ho sa pagka-inject din ho. Ng vaccine no, ng COVID-19, nako. Ito naman ngayon ha, ang sinasabing plague, ano ho. Na maring binabantayan ho ng Estados Unidos maging yung mga ibang bansa, particular din dito sa ating bansa. Nakung sana ipinulong na rin ho ng ating Pangulo at Department of Health. Pero ayon sa isang eksperto na natong ngayon ho natin sa Facebook, ano ho? Pag tayo po nakarandam ng ganire, ano ho? Ayon sa plagues, ay agad hong uminom ng antibiotic, ano ho? Kasi within 24 hours daw, ay kasi ang porsyento na gagaling kay 97%. At pag hindi ka naman nainom, ay mga 7 hours lang yata ay meron ng masamang mangyayari. Naku, ano ba yan? Ang mga pandemya, ano ho? Ito kay gawa-gawa ho ng mga ibang dalubasang scientist ho natin. Naku?

Ako yan, yeah, lubos mo nagtataka. Every 6 years so yan eh. Kasi noong 2003, mga kamerador, ay SARS naman. Pagkatapos noong 2009, ito yung SARS naman yata. Pagkatapos noong 2000, nabanggit ko na yan kahapon eh, tignan ko nga. Eh parang talagang by to every 6 years so, ayan. Sa loob ng ika-anim na taon, ay mayroong lumalabas na pandemya, mga kaberador. At ito'y, eto, mga kaberador. Noong 2003, ayan, ay yung SARS. Pagkatapos 2009, ay swine flu. At 2014, yung Ebola. At noong 2020 naman, ay ang COVID-19. Ano? Ito, ang SARS ay namula ho sa China. Yung swine flu, mula naman ho sa Mexico. At itong Ebola virus naman ay mula ho sa New Guinea. At itong COVID naman ay nagmula ho sa China. At itong plague naman, ha, ngayong taon, ha, ito naman ay galing ho, ayan, sa bansang Russia. Sabi ho ni Joy, sabi niya, kilala ko halos din senior and junior basketball AUF, uling potang UAAP. Ang pampalaro pang bansa, abiyo ko. Ika impeka kilala ko, my friend. Apo ya Totoy Marquez, Yadon, and all the ano ba yan, and all the seniors. Oo. Ayan kay Cheryl Amores, ayan, good morning. At kay paring Lito Timbola, good morning po riyan sa inyong lugar sa Sapa, Libutad. Kaya yun, know, pero ang pinagtataka ho natin kasi marami din nag-iisip. Yung nabasag na test tube na naglalaman ho ng virus, yung tinatagumplay sa ano, naisarawi ho ng isang batang researcher ay hindi kaya ito yung gagamitin ho, ha? Kasi mayroon nagsasabi baka ito yung gagamitin ho sa biological ano ba yun? Weapon? Oh, biochemical? Oo. Ah, naku, minom na ka medicine, my friend. O, pa-check up ka. Pota, sisindi ka pa. Oo naman. Ay, lalo kong agad, dami turang sakit. Eh, bahala na, total, senior na rin. Bahala na si Batman. Ay, good morning sa aking pinsan na kay Cap Ulysses Lumanlan. Adyan ho sa barangay Kwayan. At kanina, parang nakita ko si Mike Otto. Ayan, yung aming kasama ni, hindi ko alam kung nag-comment ito si Mike Otto. Ano. But anyway, ay maraming nagpapaabot ho ng condolences ho sa ating kapatid na manlalaro, ano, si sa Egay, ano. Tingnan ho natin kasi alam ko, pinus ko to eh, mga kabirador. Bakit nawawala yata, mga kabirador? Ayun, eto, oo. Marami, ayan. Kay, galing ito kay Martin Tan, oo. Biological warfare. Ayun, tama ka, Wilson. Kasi less po ito. Oh. Ay, sabi nga ni Martin Tan, oh, my sincere condolences to the family and friends. Oh. Okay, Ariel Sibal naman. Ayan, condolences din. Kay Badong, kay Buddy Malyari. Condolences din. At kay Philip Di Maunana. Ito yung, Ega is my father idol. During AUF days, my father is the ice cream vendor during that day.
At tignan mo ito, bumaligtad si Philip, oo. Oh. Ang sabi niya, ako. Ay, sa bagay, father pala eh. Ay, sabi niya, yung kanyang tatay, idolo niya itong si Egay. Eh, samantalang ito si Philip naman, ako ang kanyang idolo, mga kabirador. Ah, ayun, oo. Oh, pinos mo kanya, ikit ke, sabi ni Joy. At kay LC Soto, ayan. Good morning, good morning. It's 5:51 in the morning. Ayan, nagpapaabo din itong AUF Integrated School Alumni Association. Sabi, our prayers and condolences po. Ayan. At kay Mr. Rigo Sunga, rest in peace, Egay, sabi ho niya. At itong aking player, ayan, itong si Fernan Canlapan, ano? My sister, condolence to the family and rip, Koya. At sabi niya, ganun din ho kay Bunny Cruz, oo. And also, good morning, ayan, kay Irene, Viena Viaje, morning good. Ayan, talagang wala nang ibubuga yung aking boses, mga kabirador eh. Ikman yaman kanini, siguro kay Luya. Ay, nako, ay, hindi ko lubos na maiisip talaga. Ako nga, ano na ang mangyayari sa mundo? Eh, lalo-lalo na ho. Ngayon ay Super El Nino. Eh, siyempre, makakaranas tayo ng drought. Apektado yung ating agrikultura. May sinasabi, baka mawalan ho ng tubig. Pero wag naman ho tayo magpanik. Ano ho? Pero dapat dito, yan magkaroon ho tayo ng preparasyon. Oo. Itong, para kami nagkwentuhan lang ho ni Joy. Ayan, musta ni Rigo Sunga, asawa ng Ati Nids. Ayan, okay naman siya. Oo. Ay, pero sa pag-alam ko, retired na to eh. Oo, retired na yata. Eh, marami na rin nawala sa mga kasama natin eh. Yung softball players yun natin na nagtuturo sa trade school, eh, parang namatay na rin eh. Ay, anak ko. Sabi sa akin, pabukal kang luya, yan governmenti, maligamgam, my friend. Eh, madali sabihin yan eh, wala naman tayong pambili ng luya. Wala na mga kabirador eh. Talagang paubos na talaga yung aking boses eh. Biro nyo ba naman eh? Hindi naman ho tayo kumakanta eh. Pili tayong pinakanta ng My Love Will See You Through. Pinaulit-ulit pa. Ito ngayon ang nangyari. Kaya ako magpapahinga muna. Oo. Pagsa-sign language na muna ako, oo. Para hindi naman ho ako masyadong mamaos. Samantala mamaya magkakaroon naman ho tayo ng pagbuhol-buhol ho ng ating trapiko dalaro ho ngayon ng Biyernes, ano ho? Lalo-lalo na, ito kanina dinanang ko ngayong ginagawa ho dyan sa may Santo Enchero, ano ho? At ang sinasabi nga, yung matagal pa raw, nako, na matatapos yung kanilang ginagawa. Ito yung mga linya ho ng kuryente, ano ho? Para dito sa ating, dito sa proyekto ng DOTR. Yeah, so nakikita ho natin, eh, talagang pa-full blast na nga itong tinatayong ano ba yan? Yung riles ho dyan. Oo.
Ayang na good morning ya Adonis, ayang dong ya Lakson my friend. At kay Arlen Alansangan. Ayan na, Manny, you know, kumusta ka ni Wilson? Ang tanong sa akin, kumusta ka na raw? Sa pagkakalam ko, yan, nasa hospital pa yata, ano ha? Diyan sa Osebi Lingad Memorial Hospital, ano ha? Potang, potang datang ko sa Lidang-Andang Laluya, my friend, uwa naman. At potang datang na kaman. Tukita ka kitang ka na akong coffee shop. Meron akong coffee shop po dyan sa Sitio Banag. Baag, oo. Yeah, meron ako. Wilson, eh, kaya mimo kanini Ray Cat. Iba lang ho ang pangalan. Pero ako yung nagmay-ari. Ate, biniro kasi nung ako yung napunta ho sa Sitio Banag. Wilson? Eh, nakita ko yung lugar nung unang-una eh. Sabi ko, abay, akin na lang ito. Ang ganda, ang sarap eh. Pero yung pangatlong beses na pagpunta ho ko riyan, abay, may coffee shop na. At ang ganda ho ng ano eh, ang ganda ng lugar. Mahangin, malamig. Eh, lalo na ngayon, October eh. Pag isapit ho ng Pasko, ewan ko lang. At sabi ko nga kay Raycat eh, okay ba rito yung magtayo ng tent, yung overnight? Sabi niya, pwede naman. Pero parang nga meron nga mga nakita akong mga pwede mag-stay. Oo. Kaya kasi ang sarap po ng nature, eh, makikita niyo yung bundok doon, naku, napakaganda. Oh, sabi ni Josephine Almari, Pukuda, awa, magkapeta mo. Oo naman. Sagot na ni Songya, sagot na ni Wilson. Oh, sabi ho ni Kayong, oh, si Romy, dato mo. Oh, maya paabak, kajaba. Ay, hanako, pasensya na ho. Meron pa tayong isang minuto, kanya lang. Eh, talagang din na ho natin kaya. At ay po yan, magpapaalam na sa lahat nating mga kabirador ho yan. Good morning. Bye-bye and God bless and happy weekend to all of us.

0: Hunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
5: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampanganin programang iti, agmaragol na yung kapampangan. Aling nakabahag malung, aling nakatatangis. O ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabali. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding kekong estasyon, GVAM 7. 92.
6: O sana kanya mating kapampangan, pantutang kasalesaya.
7: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
15: I'm chill because virtual pag-ibig is here. I-download na ang virtual pag-ibig online app today.
16: Super.

0: Cebu Pacific Air, book your seat now, the super seat fast.
1: Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
3: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: It is now 6:30 a.m.
1: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
4: Eh ako ni Ag yung gawa nita.
3: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit.
5: Rexadol Forte!
6: Mas bilis banat kesa kayang apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan, sabi-sabi, mag-uusap.

0: It's 6:45 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Hay nako mga ka-vibes. Sa taas ng mga bilihin ngayon, bawat piso talagang pinag-iisipan. Kaya pagdating sa maintenance medicine, mas gusto mo yung hiyang ka na at trusted mo na. Kasi kung okay ka na sa iniinom mo, bakit ka pa magpapalit? Kapag sasalikong panulo, aliko manwala, karayang sobrang mura. O buy yung tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin ing Right Med. Uling ining talagang pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Rereseta ni naman ing doktor ko. Kwalidad ni naman kasi kapantene ning makamalatatak pero agyu agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panuling pisasabyan, eh kumagadwang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasang
10: round of headlines with KG Boy
11: on GV 99.1 and GV AM 792.

Manila vibes and headlines around the morning roundups. Oras po na 6:46 ng umaga. Welcome to our first podcast for today. Ngayon on a Friday. It is October 9, 2026 at 6:47 ng umaga. Ito po ang ating unang batch ng headlines today for the morning roundup. Pero bago yan lahat, di ba? Siyempre, babati muna ako. Maganda umaga ho sa inyo. It's another weekend. Any plans for this week? Kamusta ho kayo mga ka-vibes? Ako, huwag nyo na akong tatanong eh. Alam nyo naman ang ginagawa ko sa buhay-buhay. Pero I think this weekend... Hindi, trabaho. It's gonna be a mix of work and relaxation. Ha? And I'm already on the stage of my life where I also get relaxed whenever I work. When I mix work and pleasure. That's the perfect sweet spot in my life. Ina nga lang... Katawan lang talaga minsan ang ano. Ang kumukulang ano, health-wise lang. Yare. Magandang umaga ho sa inyo mga ka-vibes. Biyernes na ho ngayon. Alam na, saan man kayo magtutungo this weekend, ingat-ingat ho kayo at 'wag sosobra, 'wag lalabis ha kung ano man planong gawin. Baka mapasubo ho kayo. Kamukha nitong si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulia. Ewan ko ha, feeling ko napasubo to eh. Nahinamon ng drug test etong Vice Mayor ng Isabela na si... ng Reyna Mercedes Isabela na si Harold Respicio. Doon kasi sa nag-viral na video nitong si Respicio, nagsisigawan sila ng mga kapitan ba yun, no? Sa isang... anong tawag dito? Hearing, no? So, hinamon ni John Vic. Parang may ano yata to eh. Parang sabi niya, bidroga yata. O, hinamon niya ngayon na magpa-drug test. Nagpa-drug test naman kinabukasan itong si Respicio. Mahal pala, 28,011. Oh, so, negative. Oh, tapos sabi niya, i-reimburse mo ko. Ini-reimburse naman itong si John Vic. Ano na namang klaseng circus na naman ang nangyayari? Ay, saka! Talagang pinag-focus-focus natin, ano? Kala kayo dyan. Maraming mga bagay na kailangan tutukan. Tapos yung mga iba naman, mga ibang netizens naman sinasabi, oh, kayo, kailan kaya kayo magpapadrug test? Oh, balikan pa ito. Sige. Alam mo pang balik nitong si Remulia. And let me just quote him ha. Now that it's confirmed that he's not on Shabu, totoo talaga na natural ang sayad ng utak niya. End of quote. Bakit ganyan yung level ng diskurso ng ating mga opisyales, no? Well, doon sa napapanood ko namang video ni Respicio, mukhang it's a tie, ano? Ayaw ko na lang sa inyo mga ka-vibes ha. Pero sana man lang, you know, every time na na-announce ang pangalan o nai-introduce sa entablado ang mga government official, laging nakalagay yung honorable. Diba? Kahit nga barangay captain or kagawad, eh pag i-introduce mo yan, merong HON. Lalo na pag barangay captain, oh, honorable. Sana naman huwag niyong tanggalin yung honorable sa mga titulo niyo, mga sir, mga ma'am. Maging ano naman kayo, huwaran sa atin hong mga public officials at sa mga kabataan din kung paano umakto in public pag may lalo na kung nakaposisyon ho kayo. 'Di ba? Vice Mayor naninindigaw. 'Di ba? Itong DILG secretary nangahamon ng drug test at nananawag na may sapak sa utak ng isang individual. 9 minutes ago before 7 in the morning, mga ka-vibes. Mabago tayo magbatian, syempre. Atin munang babatiin ang lagay ng panahon. I mean, huwag sana mabate, ha?
Pero kahapon ang lakas ng ulan no? Pero wala naman hong bagyo, sabi ho ng PAGASA. Ano meron? Intertropical Convergence Zone po. It's ITCZ. Affecting Visayas, Mindanao at Palawan. At meron din hong northeasterly wind flow affecting the eastern sections of northern and central Luzon. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Bicol region, eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Romblon, dahil huyan sa trough ng LPA. Sa Mindanao naman at nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan, tayo ho'y makakaasang ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil ho sa ITCZ. Cloudy skies with rain sa manang asahan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora dahil ho sa northeasterly wind flow. At panghuli, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise, kaninang 5:47 in the morning at sunset po, mamayang 5:40 p.m. Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na ng umaga. Instant shoutout na! Bukod ho sa ating Facebook Live, maaari din ho kayo mag-text sa ating text line 0967-069-5768 or 0908-5164-466. Magandang umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning to you. To Ma'am Aida Caranoo, magandang umaga sa iyo. At kay Gianna Mirela Zapata, good morning. Kay paring Harold Tiglao Miranda, maganda umaga din sa iyo, paring Harold. Ganun na rin siyempre kay paring Paolo Mac. Sabi niya, pa-check daw yung audio ng live. Medyo unclear. Oo, sige, ayusin namin ha. Sige. O mga ka-vibes, 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. The morning, paki-check nyo nga din pati yung ating MixLR at saka yung audio natin sa website. Yeah. Pero thank you for letting us know mga ka-vibes ha. Hindi daw masyadong clear yung ating audio sa ating Facebook Live ba ito? Diretso na ho tayo sa ating unang batch ng headlines today. The morning round of headlines. Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte iniuugnay ng prosecution sa 96 million pesos manager's checks na hindi umano lumitaw sa year-end balance. Dole, pinatigil ang operasyon ng The Icon Clinic sa San Juan dahil sa umano'y mga paglabag sa labor rules. The morning, round of headlines. Senator Mark Villar lumipat sa Senate Majority Block. At dahil dyan, umabot na ho ang Senate Majority Block ng 14 na miyembro. The morning, round of headlines. At SWS nakapagtala ng negative 11 net satisfactoring rating kay President Marcos. Kung saan humantong sa poor na resulta. The morning, round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.

0: Iginiit ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na umano'y ginamit ang manager's checks para hindi lumitaw sa year-end balance ng kanilang joint bank account ang 96 million pesos. Inilahad ito ni prosecution lawyer James Brian Ibrahim Ali habang tumestigo si Marwin Galvez, division head ng Central Manila Branches ng Bank of the Philippines. Kinumpirma ni Galvez ang isang joint account ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit umano sa pagbili ng 41 million manager's check noong October 2011. Sinabi ng testigo na hindi nakasama sa balance ng pinagmulang account ang perang ipinambili ng manager's check habang nasa manager's check account pa ito. Ayon naman kay Ali, may isa pang transaksyon na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Kaya umabot sa 96 million pesos ang halagang iniuugnay ng prosekusyon sa magkasunod na transaksyon. Samantala, sinabi ni Galvez na hindi kakaiba sa banking transactions ang pagbili ng manager's check na hindi nagamit at pagbalik ng halaga sa original na account. Sa panig naman ng depensa na si Attorney Michael Poa, posibleng walang kaalaman daw si VP Sara sa naturang account dahil wala siyang nilagdaang transaksyon dito. Inumpirma ni Galvez, batay sa setup ng account, kailangan ang pahintulot ng dating Pangulo bago makapagsagawa ng transaksyon si VP Sara. Ayon naman kay Poa, wala ring matandaan ang vice-presidente tungkol sa account at wala siyang naging transaksyon dito. Iniugnay ng prosekusyon ang mga bank record sa alegasyon ng unexplained wealth at hindi pagdeklara ng lahat ng ari-arian sa SALN. Patuloy namang itinatanggi ng depensa ang mga paratang at iginiit na walang paglabag na ginawa ang vice-presidente. The morning round of headlines. Ipinatigil ng Department of Labor and Employment o DOLE ang operasyon ng The Icon Clinic sa San Juan City matapos matukoy sa inspeksyon ng umano'y mga paglabag sa labor at occupational safety requirements. Ito yung sa ano, no? Yung viral na doktor sa TikTok ba yun? Hindi ako nagkakamali ha. Yung Dr. Yapi ba ito? Naglabas ang DOLE NCR ng work stoppage order laban sa nasabing klinika noong Miyerkules, October 7, kasunod ng isinagawang workplace inspection. Natukoy umano sa inspeksyon ang ilang kakulangan sa workplace policies kabilang ang patakaran para sa mental health, anti-sexual harassment at Committee on Decorum and Investigation o CODI. Gayun din ang iba pang kinakailangan sa occupational safety and health. Isinagawang inspeksyon kasunod na mga naunang usapin kaugnay sa umano'y medical malpractice na iniuugnay sa klinika. Samantala, humiling naman ng reconsiderasyon ang kampo ng Icon Clinic sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Roberto Ramon Concepcion. Binigyan din umano ng 10 araw ang klinika upang magsumite ng memorandum at maipaliwanag ang kanilang panig sa Labor Department. Mananatiling nakahinto ang operasyon ng The Icon Clinic habang nagpapatuloy ang proseso ng DOLE at hinihintay ang magiging pinal na aksyon ng ahensya. Lumipad sa majority block ng Senado si Senator Mark Villar dahilan para umabot sa 14 ang kabuang miyembro ng mayorya sa 24 o 24 kataong kapulungan. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar sa majority block kasunod ang pagkakahalal sa senador bilang chairman ng Senate Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments. Inaprubahan sa plenaryo ng Senado ang naturang mga nominasyon ng walang pagtutol. Ayon kay Zubiri, hindi umano konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Villar sa majority. Dagdag pa ni Zubiri na nais lamang umano ni Villar na mapabilang sa mga komite nang magbibigay sa kanya ng pagkakataong mas aktibong makilahok sa mga gawain ng Senado. Samantala, nananatili naman sa minority bloc ang kapatid ni Mark na si Senator Camille Villar. Sa paglipat ni Mark Villar, 14 na ngayon ang miyembro ng Senate Majority, habang 10 naman ang kabilang sa minority bloc. The morning, bumaba sa negative 11 ang net satisfaction rating ni President Bongbong Marcos sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS mula sa negative 7 noong Hulyo o Hunyo. Sa survey na isinagawa mula Setyembre 21 hanggang 27, 35% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsabing satisfied sila sa performance ng Pangulo, habang 46% naman ang dissatisfied at 20% ang undecided. Itinuturing ng SWS na poor ang negative 11 na net satisfaction rating. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa record low na negative 15 na naitala noong Marso ngayong taon. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang rating ni Marcos sa Balanced Luzon na nasa neutral na 0, habang negative 13 sa Visayas, negative 21 sa Mindanao, at negative 27 sa Metro Manila. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adults. May sampling error na plus or minus 3 percentage points para sa national result. Samantala, sinabi rin ng SWS na 47% ng mga respondent ang nakarinig o nakapanood ng huling State of the Nation address ni Marcos, habang 53% naman nang nagsabing hindi nila ito narinig o nabasa. Oras sa buong Pilipinas, 7:03 ho ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Hindi nalalayo yan yung nagpa-survey ho tayo. Sabi ko, i-grade nyo nga ang Pangulo, ang performance ng Pangulo. Aba, kung natatandaan ho ninyo ah, hindi man nagbigay ng pasang-awang score eh. Ni-negative talaga ng ka-vibes natin eh. O kung magpapasurvey ba ako ngayon, sige nga, i-rate nyo nga ulit. Negative ba rin ba? Kasi mukhang swak dito sa survey ng SWS. Diba, naalala niyo yun? Paramihan sa inyo sinasabi, negative. Eh, yung pinakamataas yata na markang binigay, 3. Diba? Remember that? Magandang umaga kay Ninang Amir, good morning. Na on the way ngayon sa Brand Zigiao. Diyan sa San Fernando. Ganda umaga sa inyo. Hello kay Amris Felicitas, good morning. At sa mga papunta sa school, lalo na kina Teacher Ria Patrick at Pia, God bless you. Ganoon na rin kay paring Pastor Luner Lugto, good morning. Ano ba breakfast natin ngayon? Sabi niya, hi and I love you, Kanu. Sabi ni Shiloh, hi Shiloh, I love you too, inaanak. Good morning sa iyo. Ang aking napaka-cute na inaanak na artistahin. May kamukhang child star yung inaanak kong yan. O pag nakita nyo, agad na agad yung masasabi na, marunong ba siyang sumayaw? Hindi, pero napaka-cute at napaka-talino niyang inaanak. Ipupusta ko yan sa ano, sa talent competition. May mga ano, Little Miss Philippines. Ay nako. Wow, pambabato ko yan talaga. Magandang umaga kay Boss Joe, kay Ma'am Elsie, Ma'am Lenny, May, Kaaway Ami. Ba't naman kaaway? Tropa Rosby, at saka kay Charity, at saka kay Chicken Christine. Hindi ko pwede sabihin yung isang pangalan niya kasi baka mamaya akala niya ini-endorse ko. O, ganda umaga sa mga CSWDO ng Babalakat City. Good morning at ingat po kayo saan man ho kayo magpupunta ngayong araw na ito, ha? Maganda umaga rin sa aking napakasipag na kaibigan dyan sa City of San Fernando, si Brother Ronil Valle. Good morning, brother. How are you? 7:06 na mga ka-vibes. Sa commercial break muna tayo. Magbabalik po ang The Morning Round of this Friday. Only here at GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up.

0: It's 7:15 a.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Balang nga ba? Maganda ako para king pamilya, pamangan, makal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
8: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Balita at impormasyong puro at walang hinihilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by BioJessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.

ng Hustisya. Jab, Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Napaglingkuran ko ang aking pamilya at mga kaibigan. Ngunit di ako nabigyan pagkakataon na paglingkot ang bayanan. Bagay na labis kong pinanghihinayangan. Sa anumang kadahilan, Diyos na lamang.

sa aking mga kaibigan ang nandito na lamang. Ako'y lilisan. Ngunit ang aking pag-ibig ay mananatili sa inyong lahat. Magpakailanman. Magpakailanman.

0: Tunghayan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

We got a good vibe set of headlines here with the morning roundups on a spawn at 7:47 ng umaga. We're not yet live. Inaayos pa yung ating Facebook Live. Pero antabay muna kayo dahil tayo ho'y sabay napapakinggan sa GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Siyempre, sa atin din pong online audio streaming, that is mixlr.com/gv-99-1, pati na rin po ang Radio Garden, mga kabibes, ha?

0: Magandang umaga rin ho sa mga nakikinig sa telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. Good morning! Kamusta po kayo? Habang tayo ho'y naghihintay sa ating Facebook Live, pwede ho kayong mag-send ng inyong mga text message sa akin sa 0967-069-5768. Hihintayin lang natin yung text line ha. Lagi nawawala, wala yung cellphone dito. Saan nagpupunta yun? Tila tinubuan yata ng paa. Again, that's 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga! Kay Crizia. Crizia, good morning! Listening now on the way to drop off daw si Kaden Nikolai to school. Pa-shoutout daw. Sabi niya pala, pa-cheer mo daw siya. Tara na, pickleball. Hello, Krisha. Good morning to you. And to Kaden Nikolai. Good morning. Paano bang cheer ang gusto niya? Ano bang klaseng cheer? For ano ba? For mag-exam ba siya ngayon? Or ano? Good morning to you, ha? Maganda umaga rin kay... 0436. Hindi pala maganda umaga kasi bati lang niya sa akin, morning. Wala siyang good. Sabi niya, morning KG. Shoutout ko lang ang LTFRB. Pakisilip naman itong TMC? Na too late na nga nagpatupad ng taas pamasahe. Ngayon naman, unti-unti naman niya ibinababa pamasahe. Kapal ng muka. Sino ba ito? Ano ba? Pwede mo bang bigyan pa ako ng detalye? Hindi ko mind. What do you mean by TNC? I might be missing something. Okay? Can you explain it to me? Pasensya na kayo, ha? Minsan may pagka mabagal tayo, ha? May pagka humehetot-hetot minsan ang aking pag-iisip. You need to remind me and refresh my mind as well. Okay? Asya mga ka-vibes, again, today's Friday, kaya it's Legal Vibes Day! Ang tabayanan ng programa kasama si Attorney Will Rivera mamayang alas 8 ho ng umaga. Kaya tumutok na ho kayo kung meron ho kayo mga katanungang legal. Alam nyo na gagawin, ha? Padala nyo na ngayon, o kaya ngayon palang i-compose nyo na. Para sa ating Facebook Live mamaya, dire-diretso tayo makapagtanong at masulit natin ang laging bitin na tatlong oras na Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Ha? Sige, o diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Reklamo kaugnay ng umano'y pananakit sa aso sa SPCF formal ng inihain sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: Kinatayang 3 milyong halaga ng suspected kush na tuklasan sa warehouse sa Clark Eco Zone, Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: At si Posco dinakip ang 21 anyos na lalaking umano'y nagnanakaw ng baterya ng truck sa City of San Fernando.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Bagdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ngayong araw ng Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Formal nang inihain sa Office of the City Prosecutor sa Angeles City ang reklamo kaugnay ng umano'y insidente ng pananakit ho ng isang aso sa loob ho ng universidad. Nasabing universidad, the Systems Plus College Foundation. Nagbigay rin ng kanilang mga pahayag sa abogado ang mga witness na umano'y may nalalaman o nakasaksi sa insidente. Isinagawa noong October 7 sa Station 4 ang pagkuha ng testimonya ng mga witness sa pangunguna ni Attorney Elaine Dominic Quizon na humahawak sa reklamo kasama isang kinatawan ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter na complainant sa kaso. layunin ng pagkuha ng mga pahayag na maitala ang mga salaysay ng mga witness kaugnay ng insidenteng kumalat online. Samantala, naglahad naman ng kanyang panig ang isang individual na iniuugnay sa umano'y pananakit sa isang aso sa Systems Plus College Foundation o SPCF sa Angeles City. Ayon sa individual, inilipat niya ang isang nakataob na lalagyan upang pansamantalang harangan ang aso at bigyan daan daw ang mga estudyante. Sinabi rin niya na matapos alisin ang harang, iniangat niya umano ang lalagyan upang makalabas ang aso na agad namang tumakbo matapos makawala. Sa kasalukuyan o kasalukuyang sinusuri ng mga kinauukulan o kinauukulang otoridad ang mga isinumiteng dokumento at pahayag bilang bahagi ng proseso. Patuloy ring kinokolekta ang mga salaysay at iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa pagtukoy sa buong pangyayari at sa mga susunod na legal na hakbang. Tinatayang nasa 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang high-grade marijuana o kush ang natuklasan sa isang warehouse sa Clark, Pampanga sa isinagawang interdiction operation ng ilang law enforcement agencies. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon, ang Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PDEG Clark, PNP Aviation Security Unit 3, at National Bureau of Investigation o NBI. Gumamit din ang PDEA ng sniffing dog bilang bahagi ng paghahalughog sa naturang warehouse. Ayon sa paunang impormasyon, natuklasan sa loob ng lugar ang hinihinalang kush na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulang eksaktong dami at posibleng destinasyon ng nakumpiskang hinihinalang droga. Inihintay pa ang opisyal na resulta ng investigasyon at beripikasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang nasabat na mga kush. Arestado isang 21-anyos na lalaki matapos umanong tangkain na nakawin ang baterya ng isang truck malapit sa Heroes Hall sa City of San Fernando, Pampanga kahapon, araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, agad na rumesponde ang kanilang mga tauhan matapos humingi ng tulong ang may-ari ng truck. Tinangka umanong tumakas at magtago ng suspect sa madamong bahagi ng isang bakanteng lote. Ngunit agad din siyang natunton at nadakip ng mga rumiresponding otoridad. Ayon sa CPOSCO, itinurn over na nila ang suspect sa City of San Fernando Police Substation 1 para sa kaukulang proseso. Samantala, patuloy pang inaalam ng kapulisan kung formal na magsasampa ng reklamo ang biktima matapos walang maitalang settlement o paunang incident report sa kanilang tanggapan. Oras sa buong Pilipinas, 7:56 ho ng umaga, mga kabayes. Ang tabayanin ho ninyo ang ating susunod na programa. It's gonna be Legal Vibes in a few minutes. Again, kung may mga pahabol ho kayong pabate, ha, dahil wala pa ho tayong Facebook Live, text muna kayo sa akin, ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Agahan na natin ang ating commercial break para agad-agad na ang ating Legal Vibes with Attorney Will Rivera. My money. Susunod na!
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Build your future in healthcare. College of Our Lady of Mount Carmel, Pampanga. BS Nursing, MedTech, Pharmacy, RadTech, and more. Testa Caregiving NC2. 6 months, no entrance exam. Reserve online. 1,500 pesos college. 500 pesos senior high school. College of Our Lady of Mount Carmel, Pampanga.
4: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
6: Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: This is JL of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
10: I have headache. I have body pain.
11: Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.